0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyan pugay ang ating mga lolo at lola ang haligi ng ating pamilya at lipunan na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, Coco water, Coco milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin ito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o kabukada ang mayong buntag, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Hatod ka nato sa 1st Civil Military Operations, Mahigalaon Batalyon. Ipahigayon sa City Population Commission Office Pagadian ang programa bahin sa responsableng parenthood o family planning. Ito sa Family Development Session sa Barangay Danlugan, Pagadian City. Itong Oktobre 7, 2025 sa DN Mitambong, ang 67 ka-partisipante. Ito mong samang kalihukan ang paghatag og saktong impormasyon o giya sa mga pamilya bahin sa responsableng pagdumala sa pamilya o pagplano sa gidaghanon sa mga anak. Isip lakang sa pagpalingon sa kaayuhan sa pamilya o kaugmaon sa komunidad. Inyo na bati ang Daklit Balita, alas 9. Ako sa Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Maraming salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

Alas 9:02 sa buntag, mga kabagding. Welcome sa tuang programa nga Tunog Pinoy. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 9 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. We are live on air sa Radio Bagting 756 and we are also live sa tuang official Facebook page sa BBC's Entertainment. And ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Kini sa tuang programang Tunog Pinoy, mga kabagting, inyong madungog ang mga original

0: from foreign countries, foreign singers nag-revise sa mga Pinoy singers. At aking wakas. Alright, alam sa inyo ang mga patunog Pinoy, just text us or contact us through 0909-102-0005. Text message lang po and dili lang dyan magtawag kay dili na magkasinabot. And of course, you can comment sa to Facebook Live karon sa BBC's Entertainment Official Facebook page. Good morning, kaninyong tanan mga kabagting. Good morning sa to mga listeners, mga viewers, and kaninyong tanan nga kanunay nagsuporta sa ato ang programa o dinis sa ato ang sibyahan. Alas 9:04 na sa buntag dinis sa tong pagpanaguban. Just stay tuned once again mga kabagting and just leave your comments and your patunog Pinoy. Our first music this morning. Kini ang gikanta sa Bandang Lapis entitled Kung Alam Mo Lang.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Nuwabi 8 sa buntag, mga kabagding dinhi sa itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang, matag-adlaw nga Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes alas 9 sa buntag, hantod alas 10 sa buntag. Good morning, pag-usab kaninyong tanan, mga kabagding. And of course, sa mga naminaw, karoon din na silang tagsa-tagsaka radio sa Kabukiran. Good morning, kaninyong tanan. Thank you for always listening. Thank you for always watching sa mga naglando sa itong Facebook Live karoon. And alang sa inyo, mga patunog Pinoy, you can text 0909-102-0005. And you can also comment sa ito ang official Facebook page sa BBC's Entertainment. Alang sa inyo, mga patunog Pinoy, and your song request kaya itong paningkamutan nga ma-play din hi sa ito ang programa. Alam sa Nuwabi Jazz sa buntag, din hi sa itong pagpanag-uwan. And layon sa ika-26 ng anibersaryo sa Radio Bagting, naghan kay itang mga nahimong major sponsors sa ato ang kalampusan sa ika-26 ng anibersaryo. And of course, kamo din ha mga viewers, listeners, na kanunay nagsuporta, you are part of the success of the 26th anniversary sa Baganyan Broadcasting Corporation. Daghan kayong salamat at thank you so much our major sponsors, National Irrigation Administration Region 9, Nong Lading Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated, First Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, AB Signatures Prints and Souvenir Shop, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic, Miss Marvel Andapo, the Subana Queen from Sindangan, Zamboanga del Norte, Barangay Santa Maria Officials, Pagadian City Councilor Roger Acidilio, San Pablo Mayor Divine Nelly Taucananghad, Nature's Gift Marketing Corporation, Charisse Litson House or Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Muadz Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lola Sweet Little Things, lakip na usab mga pasalamatan, ang Gilius Office Supplies, Dugzan Bigasan RSV Trading Incorporated, Oy Masoy Wine Factory Incorporated, Laikas Kakanin Pagadian AK Bingo Incorporated, JC Lombaran Nature Herb, Mr. and Mrs. Francisco Onyod Senior, Jail Rias Dessert and Kakanin Amlan Purified Waters. Nagip na usap nga pasalamatan si Bonso Vlog of Itorma Family in Dumingag, Zamboanga del Sur, Mr. and Mrs. Robert and Shari Brown, Kapitana Che Tampos and Mrs. Marina Tual, Miss Mercy Ligan Unyot, Marings Kakanin and Food Bilao Package, Pagadian City Parole and Probation Office, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concerns, and Edwin Rimoto, Branch Head sa SSS Pagadian City. O kaninyong tanan nga kanunay misuporta sa Baganyan Broadcasting Corporation, you are always part of the success and more years to come. Kanatong tanan din his sa Radio Bagting and of course, lakip na sa Bell FM. Alas 9:12 din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting, sa programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Another music para sa inyo ha karong buntaga. And before di ay nga ma-play na to ang another music this morning, ito sa nimbasahon ng ito ang texter from 371. Ate Cheng, karon pa ka lagi ni balik. O, karon pa yun. Very busy inyo ang Ate Cheng sa 26th anniversary. And kagahapon, nakalimot po ko akong technical na biyaan. nakatulog kay Nabilar Mangod, nag-concert Mangod si Adrian. Good morning ni 371. Hello Ate Cheng, good morning. Pato nagbinoy lang ko ni Lovely Joy Aljun na mukatkat o ni Nestor Candia din ha sa Mahayag. O sa tanang friends na ko Ate Cheng, pa-play og song, natatawa ako by ages. or Muntik na Kitang Minahal by Carol Banawa. Please play po Ate Jan. Alright, itong paningamutan nga ma-play ha. Good morning, usap ni 038 Ate Cheng, good morning. Request ko o bato ba ang puso mo? Sana all, bato ba ang puso mo, Adrian? Parang may namumuo. Namumuo ba? May nabubuo na ano dyan. At nag-request si Larry Hermo of OP Maguindanao del Norte. Daghan kayong salamat, Ate Chay. Yes, you're welcome. Alas 9.14, dinis sa itong pagpanag-uban. Just stay tuned, mga kabagting. Dinis sa ito ang pagpanag-uban. Another music for you this morning. Okay, nadungog mo nina ako gikanta sa New Concert King sa BBC nga si Adrian. Binaliwala by Michael Michelle? O sa mga gina, Michael? Michael Dodge Station, mga kabagting.
1: Radyo Bagbag.

0: Alright, alas 9:19. Binaliwala ka na ba? Nag-relapse si Aljo na mukat-kat samtang naglantaw sa Facebook Live. Ayan, good morning ni Aljo na mukat-kat. Thank you for listening. Poyo si Elpidio, Skiptron, good morning. John at Chimio Ati Chang, yes, hello. Good morning, usab ni Angel ang hug. And of course, si Isa Maghanoy. Ati Chang, request kong song, Lupit ng Pag-ibig by Vanessa. Sige, sulayan na to na ha. Puro rata pag sulay, ani. Basta naalan tayo oras. Ato ang paningkamutan. Good morning, usab ni Isa Maghanoy. Ati Chang, request kong song, Kailan Kaya? Or Paubaya. Muragbet na ako ang Paubaya. Ate Cheng, patunog Pinoy ko ni Giovanni Vicoy, Aljo na Mukatkat, Claudine Junson, og ni Ate Jingjing Heroyla Larazan, and sa Miahas Anghag Family, sa Mora, Tampipi, og sa Tanan-Tanan Ate Cheng. Request kog song, Bakit Nga Ba?
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa limong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklog sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad ug paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: Radyo Bagbag Ding! Radyo Bagbag Ding!
3: Saan nagsimulang magbago ang lahat?
0: Alright, 9:25 in the morning, mga kabagtingan. You're still here watching with me and listening with me sa itong programang Tunog Pinoy. This song entitled Paubaya by Moira de la Torre and requested by

Alright, it's 9:28 in the morning. Mga kabagting, good morning, pag-usab. Umasa na tayo sa itong mga commenters. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa akong mamamila, maga puyos, og sa akong manghod si Christine, Christopher, Michelle, og puyos family, maga family, happiest family, og sa akong kabarangay din ha, Ate Cheng, sa San Francisco, Tabina, Zamboanga daw. So, belated, happy fiesta di ay, Ate Cheng, sa San Francisco, Tabina. Ah, okay. Wala lagi nilang invite silang Cipriano Bergas. Patunog Pinoy po ko, Ate Cheng, sa akong mga classmate nga mag-seminar next week. Good luck na ito, tanan kita kits sa Barm. Pag-request kong song, Ate Cheng, gusto ko ng Bumitaw by Morissette. Kamsam ni da, Ate Cheng. Watching here sa Notre Dame, Cotabato City.

0: Oras, a las 9:30.
1: Radio.
0: Oras, a las 9:30.
1: Radio.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
9: Radyo Bagbag!
10: Alright, 9:33 in the morning. Ato ning i-play una kay wala po ko kadungog ning kanta. Gusto po maminaw si Ma'am Shelo kay aron daw yahang maduitan si Adrian next concert. Huling sayaw by Kamikasi.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma,

Ang programa ang Tunog Pinoy, mga kabagting hatulusab ka nato sa AB Gadgets, pagadian ang ita, baka magbarato pan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets, pagadian. Ang AB Gadgets, pagadian doon ay mga branches na nagaday ang lungsod, sakop, dinis, probinsya sa Zamboanga del Sur, o mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Good morning, ni Claudine Johnson, naglantaw sab sa ito ang

0: Good morning ni Patanong Pinoy ko sa okay, manghod din niya si Aljon. Ilang manghod, Aljon Amukatkat, Jingjing Heroy Lalarazan, Jenilyn Espanyol Ibol, Angel Anghag, Giovanni Bicoy, Charlene Ching Fernandez, Fuentes, Jermalin Lakadman, Jonalyn Fernandez, Villadar, Yamayama Vlog, Nori Amor, Terry Cabarde, ang nagpatunog Pinoy si Claudine Junson sa Porokdos, Panubigan, Pitugo, Zamboanga del Sur. Good morning mga taga Pitugo. Thank you for always listening. Ati Cheng, nindot lagi tong huling sayaw. Lagi, nindot po dang yang mensahe no. Huling sayaw daw kay, sa to? Hawakan mo aking kamay kay ilang buyog. Buyog mong kaayog, ikawan, pang relapse mong kaayog mga music. Next song na to, kaning gusto ko nang bumitaw kay gi-request man sad ni. Sa to'y ga-request ani, di na na ako mabacktrack. Asa na to the pit? Gusto ko nang bumitaw. Okay, sa to'y nag-request ani, basta para iyahan ni. Iyahan mo na yung gi-request kay mo bitaw na daw ko no siya. Tanaw na to, di ba ni maghilap? And after sa gusto ko nang bumitaw, I belong to the zoo. Sila mo'y nagkantaan ni Balang Araw ang title. Ito po na yung paminawon. Kaya masayod po ta nga naday mga inani nga kanta. Ganahan ko ng mga request nga wala na ako na dungog bitaw. Hindi na ako familiar. Good morning ni Sam Rimitar at Itcheng. Good morning. Patunog Pinoy lang ko sa Rimitar family o Tihada family. Request lang kong song at Itcheng, California. Dili na itong pwede ma-play ang California kay ang pwede na itong ma-play is kana lang yung original Pinoy music or mga kanta nga gikanta sa mga Pinoy lang yun nga mga singers. Alright, stay tuned. Once again, mga kabagting, only here sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang, 9:42 in the morning.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

another song for you this morning. Bandang Lapis, nagkanta ani mga kabagting. Hindi lamang gihapon sa itong panag-uban sa tuwang programang Tunog Pinoy. With your Ate Chang, this is entitled Nang Dumating Ka.

Alright, 9:53 in the morning, mga kabagting. Hapit na gyud ta matapos niya itong programa. Hapit na po ta manamilit. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, mga kabagting. Sa inyohang makanunayong pag-uban, no? Dini sa itong programa ng Tunog Pinoy. Ate Cheng, pwede ma-play ang song Talk Love by Quill. Last part natin, if okay lang, it's Korean song. Adilita pwede mag-play diri o Korean song kay Kuanman kanang para ragini siya, Pinoy ragini siya nga kanta.

Katong siging pangita niya o para imuhasan ni. Hinahanap-hanap kita. Pag mo na ron ni nakasig pangita niya. Ikaw pangita niya, niya ikaw. Wapog ka pangitaan niya. Di ba, Glenn? Sigig pangita ng wapog ka pangita. Mag-learn to move on. Dingi yan si Glenn. Kay nanay, bagong concert king, si Adrian. 9:54 na mga kabagting. Daganging salamat kaninyong tanan sa makanunayon nga pag suporta ni atong programang Tunog Pinoy. Matag adlaw nga Lunes hadto sa adlaw nga Biyernes. See you on Monday mga kabagting. Inihigyapon sa atong pagpanag-uban sa atong programang Tunog Pinoy. Regards daw si Sergio Mamashe. Comment siya, hinahanap kita daw. Salamat kuno kayos tanan. Alright, dagang salamat o maayong morning.

0: Alright, see you on Monday, mga kabagting. Hinilingi hapon sa ito ang programa ng Tunog Pinoy. This is your Ate Chay, your Bagding Bainting Webe. It's 76 days na lang, Pasko na, mga kabagting.
1: Radyo Bagding.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: paminaw ko mo sa Bagayan Broadcasting Corporation, Station DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Pagpili. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit-daklit, balitan-balitan.
4: Gabag di kibalgada, yan ang BBC Daklit Balita, let's just. Malang puso, nga gipahigayon kagahapong adlawa ang blessing ceremony sa bago nga Linga Pa Center nga nahimutang sa Dao, Pagadian City. Tumong niini nga mahatagan or magamit sa mga kabataan-unan na nga mga minor di edad ang nasangpit nga buhatan. Human kini nga giabandonar sa ilahang mga ginikanan. Matod pa ni Banjo Pokita, ang head sa CSWDO, nga adunay 20 ka capacity na mamahimong ilang maakomodar ang nasangpit nga Lingap Center. Samtang sa kasamtangan, aduna na yung mga bata igipahimutang sa nasangpit nga buhatan na man kinig na rescue sa CSWDO. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, Dishishire, Florence Ofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
5: Radyo Pagpili. DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radyo Bagting. Ang Bagayan Broadcasting Corporation would like to thank our major sponsors for this 26 years anniversary. National Irrigation Administration, Region 9, Nung Lading Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated, First CMO Mahigalaon Battalion, EB Signatures Prince and Souvenir Shop, Adolescent, Baby, and Children Medical and Diagnostic Clinic, Ms. Mervel Andapo, Pagadian City Councilor Roger Acidilio, Nature's Gift Marketing Corporation, Cherise Lichin House and Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Mads Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lula's Sweet Little Things, Gilles Office Supplies, Duksan Bigasan, RSB Trading Incorporated, Oy Masoy Wine Factory Incorporated, Likas Kakanin, Pagadian Iki Bingo Incorporated, GC Lumbaran A Nature's Herb, Mr. and Mrs. Francesco Onyot, GL Reyes Dessert and Kakanin, Amline Purified Waters, Bunso Black and Etorma Family in Dumingag, Mr. and Mrs. Robert and Sherry Brown, Capitana G. Tampos and Mrs. Marina Tual, Miss Mercy Ilagan Onyot, Marines Kakanin and Food Bilhaw Package, Pagadian City Parole and Provision Office, and Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern.
3: Radyo Pagpili.

0: Radyo Magbating.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbanting.

0: Rádio Magbaquim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC.lit. Balita.
4: Maayong buntag ang magtingong kabalkada. Siya niya na ang Daglit Balita, alas 11. Biapil ang 30 ka rice farmers sa technical briefing on direct seeded technology for rice production nga gipangunahan sa Agricultural Training Institute kon ATI RTC 9 sa Suminod, Zamboanga del Sur. Tumong sa kalihukan nga mapalambo ang kahibalo sa mga mag-uuma sa direct seeded technology ug mapalingon ang farmer clustering alang sa mas epesyenteng produksyon. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita, alas 11. Kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag, ganatong tanan.
3: BBC Daklit. Balita.
2: Radyo Bagting. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Radyo Magbating.

0: Radio Bad Ping.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Oras, alas 11:30.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban si Lady Antonia.
5: Yes, welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po din Diyos, Lady Antonia. Magamping tantanan, labi na gyud karong mga panahon na. Init kayong panahon, mukalit lag ulan. Ay, sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, shoutout ya ka ninyong tanan. O, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. O, syempre po, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, mga ka-udyaka, ha? Para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo nag-send sa inyong mga joke, ha? Pusinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad na tungo. Ito, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997... 765-9923 mao na ididikit sa inyong mga dingding mga kaudyaka para dito magbalik-balik o gahatag aring numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik para kuan ba? Daghan magod makakuha kung sige kung balik-balik may man ang na punbok na niyo daan kaya di na lang ako ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po. Sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay kay bisan bitaw kaning panahon di na kasaligan ba. Sa perte makadaot sa panahon mga kaudyaka. Ay sa tuwa ding mga nanay ug tatay. Naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka, ha? Nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati di ha. Oy di lali mga kaudyaka. Oy nga kana bitang pariyaan ning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya naay gabation. O, di lali mga kaudyaka, oy. O, lisod ba po na siya na ni programa ha? O, niwata ka record. Paul Manta. O, siyempre po di ay, ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. O, kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha nga to ang Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? I-text lang ninyo, ipangutala lang ninyo mga kaudyaka kay anam-anam mo na kong basa sa inyong mga lugar. Antonia! Saba-saba na po ka sa radio, pero lahi lagi imong tingog karon. O, mo lagi subawan man ko. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pamahaw, paniudto, panihapon. Inubanan din sa katong nangutanan na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Ikuan. Labi nag i-alternates pamahaw. More to siya Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man, katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex Capsule. Ingon man ang atuang Verticure Capsule para sa itong vertigo. O para sa atuang pangisip sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart Capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart Sira. Kanang tanan! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa inyong mga butika. Siyempre po, digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag may kailap na sa mga parmasya karong mga panahon na. Balik ko na ako, ha? I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung na mo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Butangi lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Mubalik ra po si Lady Antonia.

ay isayaw. Isayaw na lang kay para ma-activate ang imuhang panghuna-huna. Ana imong buhaton. Dari tayo gitawag ang Memo Smart sa Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalolahan diha karon. Shoutout yan kaninyo mga kaudyaka, ha? O, dakong tabang ang gitawag ng Memo Smart Capsule. Oh, ang utok sa hamtong, na kinahanglan gyapon ang sustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto ka nga dali ra ta dili ta malimot o baka ha, o malimot. O di ba ka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya, kay namin siya gutokola, supportas blood circulation. O sa tuang pangutok. O ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, mo'y maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay mo ka sa mong relasyon nga ka-okay sa mong relasyon. Salig, lukaw ka nga wa kay relasyon. Kanibitaw nga Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato mga kaudyaka. Gina-target niya imuhang memory di ha. Ang imuhang utok. Na siya ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para maka-focus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy sa Barangay Pagunayan, Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo di asan na Santa Maria Matalam Cotabato. Ingon man ni Aljo na Mukatka, General Ibol di Pagadian, Mary Ann Sumilaw di sa Boa del Norte. Jong Jong Camero, shout out di kaninyo ha. 20 pesos per capsule running Memo Smart Capsule. Kung naamod yan, ay nangutana diri. Kung naamod yan, Sclaveria, Misamis Oriental. Naay kwan diyan.

0: akong kaugalingon, ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka housewife?
1: Pasaway to.
0: Posible. So, nara ko siya pero balay training ba kulo pagka housewife? Sagot dai ka. Sagot dai ka maimong housewife, wa man gani kay uyab. Tarong dia. Ay, kani pong Memo Smart Syrup ha, sa inyong mga bata diya, mga kaudyaka, pagligon sa memorya. Kaning gitawag ang Memo Smart Syrup, maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa, Mercy and Dam. Okay ang mga liog na to, Diyas Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shoutout diyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, ganahan, maminaw sa klase, o na-activate apang una-una, active o participate. Gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time! Akong problema aning mabag-o ba ni akong tingog kay mura gilok ra ba kay akong tutunlan ay sabe. Talaw na tuning joke na nagpadala diri mga kaudyaka. Amping jud ta Antonia, super jud ka init sa world. Lami ihulom sa swimming pool nga daghag ice. Abi na kong daghag ihi. Ay, sorry. Antonia, kumusta? Miss na ko imong voice. Mura kang nagdalag sip-on. Pero ting sip-on na. Mige, nanagang among technician diri mga kaudyaka. Ritso nagkuha, nag-face mask. Kulang na lang apilyang dagway, apilyang face mask. Ay, shout out this talon mga Claveria boys. Gikan ni Erdap Atong of Nazareno Parish CDO. Ay, saan na tong joke mga kadyaka? Tagan sa natong pagtagad ha. Joke time! Isa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Ingon yung taong tatay.
2: Ay, anak! Nak, kumusta man mong pag-eskwela, nak?
3: Ha? Ay, maayo man, tay.
2: Ay, maayo kay maayo. Maayo kay maayo ay mong pagtuon. Paniguro yun, anak, ha? Kay ikaw ra may solusyon sa mga problema na tuos ka palibot, ha? Basin ikaw may presidente po, hon.
3: Hoy, wala'y problema, tay.
2: Ay, nag-unsa lugar mo ganina sa inyong school.
3: Nag-test me ganina, oy!
2: Unsa may inyong gi-test?
3: Mahitungot sa mga manok!
2: Ay, mauba! Ay, maayo kay timing kayo nga hilig ka kita. Bitaw ka atong mga manok, kaklase-klase atong manok, just tong karano. Maayo kay sweeto makana. Unya unsa man, sayon na inyong mga i-test sa inyong mga manok?
3: Hoy! Chicken, rakaayo tay, chicken.
2: Ay, ka na, ay muna'y bata. Chicken, rakaay, meaning sayon, naginay kay sa imo, kay chicken naman kayo inyong test. Aw, una pa yato dong, pila may score ni mo sa inyong imuhang kuan? O, imuhang exam nga chicken, raman ka sayon, rakaay chicken, raman?
3: Kuan tay, akong score tay kay itlog.
2: How sa itlog?
3: Zero, oy.
2: High blood man tanay mo na.
1: Pasaway to.
2: Maude ang chicken kay itlog.
0: Nalipay taw na kong lulo, Antonia. Ah. Malipay na biya po ko mga kaudyaka. Anay mga lulo.

Tulog mga lula, malipay in town ania itong programa ba? Palag ang uban bungol-bungol. Ang uban kay nag-andaman mga kaudyaka. Ang ila bitang postiso, ila nang gibutang skabo dan. Para kuan mga kaudyaka ba? Oh, para kung matagak magalig agig kinatawa, at least masalo ra mga kaudyaka. Mahal bi ang postiso karon. Oh, okay mo kalimot gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sinyong mga mata mga kaudyaka. O, kung ang inyong mga mata, galuha-luha na diya mga kaudyaka, waman in taon kagipahilak, ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka, naray sulbad ana mga kaudyaka, kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra, dili, o, kana bitang dali rakapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro, hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo nagitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya, pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananagpapakunod sa kakapoy sa inyong mata. Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mangita sa tagsunata kay gusto ko nila musaya mga kaudyaka. Kani ba? Uso ba ni sa una ba? Nag-viral ba? Balik na po sa Lady Antonia.

0: na gid sila sunata.
1: Ang ato ang mga kabataan, labi na tong mga nag-edad 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro kaya Sira for Kids. Balikon ako nga Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutana lang mo diha sa mga parmasya. Nindot kaayo, labi na gid sa mga ginikanan nga nagproblema sa ilang mga anak. Ilimitahe po na ninyo ang pagpagamit sa ilaw gadget. Nag-inay time, mga kaudyaka, na time frame, pero di po permi ba? Okay, para rin manakit na ilang mga mata. Na yung mga mata magod sa mga bata, mga kardiyaka nga tungo sa environment. Dagan magklase-klase sa mga problema sa mata sa mga bata. Posibleng tungod na sa iyaha bitang lifestyle, mga kardiyaka ang gipatuyangan na po natong cellphone o mga gadget, tablet, computer, guban pa. Kung ngayon ana, mga kardiyaka, ayaw gid mo kalimot sa pagatiman sa ilang mga mata. Wala ipagamit sa Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Available sa mga butika.
0: Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mangigo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway puti, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway kita una, mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway, ha? Kailangan kay manaway tao niya, murag labaw pata, ha? Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya magpapalabi diya o pang kuan, mga kaudyaka. Ay, pang... pang dayig na to. Ay, kay dito ganahag duty ane. Salig na tas ka guwapa. Charat. Ay, napo na itay gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya kanina bitaw gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, nindot kanina siya, mga kaudyaka, labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayong lasaan ni healthy kaayo para sa inyuha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar, kaya nanay stevia ni natural sweetener na ni siya. Labi na yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka, nga diabetes son. Naay diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag announce, mga kaudyaka, pag mention, ha? Diabetic tao, diabetes sakit. Ana na siya. Kani bitaw nga gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay kidney nerves. Usag yapo ni nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Antonia, single pa ka? Ha! Narantahan ko sidecar. Di na mo mangutan ang single-single, kay dugay na intaan ko na taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From dapitan, huwag niya ipanganlan yung kagalingon. Basin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, nasa barley grass, source sa fiber, vitamins, ug minerals, makatabang suggestion, detox, o para maayos atong tiyan. Ang kanibitong Nature's Gift Purple Corn Coffee, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Antonia. Shout out ko sa mga friends roots kanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ame Santa Rosario, Artie Lim. Shout out ya kaninyo, ha. Okay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na nerve flex capsule. Ang gani pong nerve flex capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O, di lali mga kaudyaka mo trabaho, tangan ay mo nagaungot sa itong lawas. O, dakong tabang ang nerve flex capsule. O, kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves ugat, pagpakulon sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot o tiil, merte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binong kamot o tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi mong asawa bitaw kay dugay kagauli. O de, hoy! Ikaw tawara ka ba? Dugay kay kagauli, kapoy pa kay gulat-ulat sa imo, wami syudan gabi eh.
2: Loves, huwag ka lang kabalo, Loves. Gingnan, magita ka nga palitan ko ni mong nerve flex capsule kay muna'y gipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kay akong kalawasan. Oh, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab, oy, grabe mo kayo, oy, masuko, madain ka.
3: Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo, nga panday man ka.
2: Magbuot na ikag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday.
0: Kanay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, kanap itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, kanang gain yun, gagahin yung kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas ano problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning nerve flex capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal ug komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagreach Giovanni. Kuya, ganis Giovanni analis ang upan mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay, Juan, wapak ka panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Netflix capsule, oh, 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-overting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikag-bukid mag-overting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog ni mo. Natay verticure capsule mga kaigalaan ha. Ang verticure capsule para sa mga gibertigo di ha. Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. Makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Pag verticure capsule intawon mo mga kaudyaka ha. The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse ilang lawas. Oy salamat mo nagitay kong oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Agi, hatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabago nga produkto, ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingaman, ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingaman, ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, magbating!

0: Relasyon Alcuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan tungod sa iyang edad, hinahinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siya sa agi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paradis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, kata ka sa Bayon Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usa man mong kasinatianay katong wala pa kagamit sa atong kape.
2: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turo. Gani ay.
1: Ha, abukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga morin na.
1: Abukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan?
2: Oo. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsagka ganing ko. Maglisod
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
2: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano? Ay, ba't ko naiyahayo?
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka ba? Ay, magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Yeah. Ay, salamat.
1: Pili pa kanan mo na
2: eh. Siyon.
1: Pilido.
2: Alberto.
1: Pili mo idad.
2: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Isang kwentong tagumpay na naman nag-Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Radio Magbating. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: Oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week. Isang paalala para sa lahat na ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just as important as taking care of our body. Radio, Radio.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging.

0: taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ng oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag di kabalgada, anian ang BBC Daklit Balita alauna. Dili lamang kultura ug tradisyon ang gipaklaro sa pag-obserbar sa bulan sa NCIP, apan laki pusab ang pag-ila ug pagrespeto sa identidad ug mga katungod sa mga indigenous peoples or IPs communities. Sigun ni Engineer George T. Hukutan, ang provincial officer sa NCIP Zamboanga ug Basilan, mahinungdanon nga masabtan sa publiko nga ang mga IPs usa ka dakong bahin sa atong katilingban. Dakusab aglang kontribusyon sa pagpreserbar sa kultura, tradisyon ug kinaiyahan. Hinungdan nga kinahanglan nga respetuon ang ilang katungod ug paminawon ang ilang tingog. Gipaklaro sa NCIP nga ang kultura sa mga IPs usa ka importante nga kabilin nga angay mapadayon na ug mapasa ngadto sa sunod nga henerasyon. BBC Daklit Balita alauna, Bagting, 17 Florence of Hima, maayong hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Magbating. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
7: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
6: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili ko yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila,
8: paragis bila-bila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita?
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kuminsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Rag, rag, radio, bag, bag, ting, ting.

0: oras, a la una y media.
1: Radio Bagbaking.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya, nanu.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no, sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Naghantag mga produkto. Ay, ubay-ubay gid po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito. Sa'yo, di po. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Alang kanin yung tanan, mga pinalanggan, di paminaw. Di ang miabot ang mga panahon nga ako nag-inusara. Walay bisag usang tao nga akong naka-istorya. Kaugalingo naghinuktok sa tanang problema. Bisan gamay nga paghapuhap, wa ka. Sa tanang panahon ako nag-ampo. Nahimo ko pang mag-ampo taliwala sa akong pagbakho. Nga pag-ampo nga unta ikaw sa disgrasya mahilayo. Unta sa kalit mong pagtaliwan ikaw mubuto. Pero sa akong mga pagpangalyupo wala nay kasiguruhan. Kung usa ka uyamot nahimo nimong taligda. Pay rason aron ako imong pagabalikan, wala na. Wala na'y kapuslanan ang tanan. Asa ka sa mga panahong ako nang inahanglan? Hain ka sa mga adlaw nga ako na puno sa balatian. Ana ba ikaw aron ako tagdon og pagatambalan? Wala bisan imong anino, wala mi pakita ibabaw sa kabulanan. Asa ka sa diyang nagsalimuang ang akong galamhan? Wala, maski pasakitan mo ang dugan ko sa hilabihan. Gani gitukmod mo ang kasing-kasing sa kaalautan. Bisan gamay nga pagmaya, wa ako'y natagamtaman. Sa padayon sa imong pagbiya, di ko nalang ikaw pagapugngan kay di man kamutya. Pero mahunong na usab kining akong mga pangutana. Mga pangutanang di mawa sa kaisipang asa ka na.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Atod sa pinakadabis nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nag Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kay nang Wonder Herbal Oil. Paminawa, na testimony gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Kisa ganito tong pangalan, sir?
2: Gilbert Cano, sa Silaway, pulang ko sa Mugad del Norte.
1: Unsa mi imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil, sir?
2: Kadang ulo, ako si Moto, then itagol na ko sa kakti, then haplas, pamaul, itakalawasan. Ibo gikay siya kay, ikuman yung mga haplas.
1: Mm-hmm.
2: Ay, ayaw ko yung ginawa, pupormulan, wala mo pa ng sakit sinong lawas. Then, isang buwan na ng, na yung mga pinakaglamok, nakaglamigas yung mga haplasan, mawala man po. Nindot siya kayo sa gamitan, kay, ground ba siya tanan sa sakit-sakitian.
1: Okay. So,
2: isago lang sa tubig na ininit, patakan lang patak ko.
1: Gipatakan ni mo ang ininit tubig?
2: Oo. Oh, kaya, inino ni mo, kung naman, paninton ka din. Wala din ng sakit-sakitian. Mag-utot-utot din ka.
1: Mm-hmm.
2: Nindot siya sa gamitan. Anong wala ko kapag magagamit yung Wonder Herbal Oil na tulog ko sa RSD. Kung gamit na mo kay istingigin ninyo, di mo ganaan. O magkatistingan mo, yaan din nyo yung unang haplas yung panggamit.
1: Ah, okay.
2: Dahil din mo ang Wonder Herbal Oil.
0: Inana kanindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung mo siya katuong mag-tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya man eh. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
1: Pangalan o kumpletong address?
3: Chris Barunday, sir. Taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Sige, salti daw mi mambi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
3: Epektibo, sir. Kaya kanang mga manok na mo, amo mang gibutang. Di Animal Vita, epektibo, sir. Kaya nagsakit ang mga manok, mga ulian man.
1: Mm-hmm.
3: Mga iro. Among gipasulayan ang iro po na mo, sir. Among gipakaon. Abtik po kayo. Palahig sa una o karun, sir, nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Ingon na kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nindot po kayo. Baga magmahay na itong produkto Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
4: DC Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay, sa mga listor.
1: Okay, salty daw mi kung kumusta man ang itong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, lagi ko kayo. Kay, di pa-admit ako ni doktor.
1: Mm-hmm. Yan
4: karoon akong ipa-ultrasound. Ingingon na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyahang matris.
1: Mm-hmm.
4: Huwag mo ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo.
1: Mm-hmm.
4: Ako yawan na kay kosa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
1: Mm-hmm.
4: Iko, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
1: Mm-hmm.
4: So, huwag mo tuman. Alakong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus,

0: Si Pwesto, Love Amping Always imong work from Jocelyn Kasipong sa Kang Humaod Dumanhog. Sa mga Batasin in Family di sa Payaw, Sambuanga, Sibugay, tigpaminaw, tagapaminaw, gikan sa Sambuanga. Tanang naminaw, shout out sa kumbana si Arnel Patihan, naminaw karon from Charmin Patihan, Tagum City. Salamat Kuya Carl. Nagarami diri sa Minline Lilyungan Carmen Cotabato. Always nagapaminaw nimo, salamat sa pagbasa. Thank you po kaayo gyud mga pinalanggan tigpaminaw. Kuya, pagaray ko diya sa kunduwa ka anak si Anggi o si Iding. Nagpagaray si Jackilo diya ni sa Osami City. Kuya Cardo, naminaw kami ni mo. God bless Kuya Cards from Diversion Managbay. Ha? Diversion o Diversan? Diversan Managbay. Ni Corazon Anib o di Victoria diya sa Pinasio Bonifacio Miso. Pa-shout out si Laklak Pintor Komunsa diya sa Mulawi. Kining naggamit o Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops para imong anak dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahila hilantan sakit, imo nang gamitan og Vitron Drops.
1: Okay, istorya ay daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
2: Sa pagkatawan ni akong bata nga, wakaning 1 year o 4 bulan karon, saka nakaingon nga kanang malurus daw ng mga pagkabata. Kaya pwede ko kayong gamanya, kanang ikuno makalakaw o dali-dali-dali. Dahil sabihang experimente ko maminaw sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
2: 2 bulan. Dayon hangto nang 10 bulan. Vitron Drops sa pana. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, kung ano ang mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata, dayon na unuran na daw. Hangto, ganado kayo siya matulong, makaon, dayon, layo sa mga sakit-sakit.
0: Ingon ana kanindot, no, mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anang Vitron Syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata, tamag 12 anyos. Anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase. Munang mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya na. Di may nagamit og Vitron Syrup, mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: So, Tio Imi, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
3: Ay, giubo man ko maayo ko yan, ya. Murabi sa gulay kayuhon ba?
1: Giubo ang imong apo?
3: O
1: niya imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
3: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
3: Wala na.
1: Naulian na siya?
3: Sige man kung kuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo?
1: Mag-ubo siya basta sington sa ayo, o niya. Wala po sa gilantan?
3: Wala.
1: Wala pod, kana lang ubog yod. So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit kini rag yung Vitron Syrup.
3: Oo.
1: O nya paggamit mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
3: Umiangay man siya kuya.
1: Kinsa ni pangalan nato?
3: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
3: Pirulino.
1: Taga?
3: Diri sa Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo anak ma'am ha.
0: Ingon na kanindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron Tablet.
1: Asa ito pangalan ni mo?
4: Nasir.
1: Nasir.
4: Kasim.
1: Taga.
4: Taga, Sibugay.
1: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
4: Oo, nakagamit. Ang akong asawa.
1: Noon sa man? Nga naman?
4: Kay Luya man kay ilang pamanggod, yung lawat ba?
1: Dayon?
4: Gitis nga na ako ang kanang Vitron Tablet. Isulayan na ako. Masay mo rin, maayon man yung kwan? O saban? Maayon yung kwan niya. Ayon, resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Dito ko akong iyaan si Ibing Pulido nga gwapa kayo kako mga pamilya diri sindangan. Salamat kuya and God bless. Karay ko ni Aplo og Jumar, Unyok og Ongkik, nagpagaray si Norgie from Salog, Sambuanga del Norte. Minaw kami diri sa Matalom, Leyte. Daghan ka jumig nangandoy anang injong mga produkto, pero ugaling lang kay naglisod mig asa gid mi mamalit anak kay wa man na diri as among lugar. Mangunsaon manamo nga makapalit mi anak, sir, paliog lang tudlo imi. Tama ni buhol nino, buhol kay

Jong man, no, na man ni Aliti. Wala ba di ay? Naamanggun mi sa Aliti, makapalit mong gunmo diha. Ha? Pumutana na mo sa mga parmasyang butika. Tagpila din ng Wonder Herbal Coffee. Ako si Adelina Adalim Birano, taga Isabela City, Basilan Province. Greet myself, naminaw si mong programa from Nining Martinez ng Hinatuan. Salamat, Kuya Cards. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lag kalit, mo taas lag kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo lang kung sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay, ana, o daghang ang uba na otrong linakwa, na hiwing na wong. So kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka o Wonder Cardio Care. Makatabang na ni mo. Pero normal ang circulation sa dugo sa imong lawas, dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. Wonder Cardio Care. Maunay pangalan, Wonder Cardio Care. Maunay pangalan, mga pinalangan, di ba mina? So atong yangyo ang atong mga kaigsuunan, ato pong mga nagamit og Wonder Cardio Care kay mga hayblaron, dili po ta pwede magsalig dibno nga. Mingon ka, nag-inom naman kong Wonder Cardio Care, ingon si Kuya Cards, okay naman doon niya. Imunta ng kontra, imo pong kaunon. Oh, makahamal kag humba, why limit? saka kaya po yung blood pressure niya. No? Manang kinanglan ta mo gamit og Wonder Cardio Care. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to ng possible nga mo'y makapatrigger, di ba? No? Pero na kung na ng nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kag kaog kontra sa kagid, di kinamaulian imong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana po nga tumakaigsuna na yung mga almoranas, natay who wonder he mo aid, di ba? Oh, kanang mga kulon problem, mo who wonder he mo aid mo na, maibig kinang who wonder he mo aid, probinantistid na may gina, maayo nang gamiton. So katungwa pa kasuway gamit anang Wonder Herbal Coffee, mo try mo lagi. Epektibo ng Wonder Herbal Coffee. Testingi suway gamita ka epektibo ang Wonder Herbal Coffee. Katungwa pa ka try og gamit ana, mas maigin mo try ka ay. Nindot man ang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw. Colon problem og mga almoranas. Ila po nang nalabanan na tingali po gaayo kay basig apiki na, no? Igo-igo lang po. Almoranas, o kanana ang colon problem, Wonder Herbal Aid. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan. Kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drafts, naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon o Wonder C+, datay drafts. Pero kanang imong anak nga doha katuig tamag 12 anyos, paimnon imo o Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apin na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna atong ikinahanglan, natay Wonder C+, nga kapsul. Muna ginainom na ko. Ako kainom ko ng Wonder C+, na kapsul kay... Sain, pumuli kaya ni atong kabisi, unya, napote na kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Itong ginagamit kanang Wonder C+. Muna ito ang gamiton. So para sa bata nga mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C+ nga drops. Para sa mga bata nga duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C+ nga kapsul. O kompleto, di ba? Usap may imong problemahon na lang, kompleto naman na. Wa naman kay angay problemahon. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw.
lami na. O, tistingi, suway, lami na. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot good. Kanang Wonder Herbal Coffee. Naray ko sa mga mahal ko sa buhay, silang Mario Lito o Nilson Totski. Dingding family, tumanukan sa Buang del Norte, from Bin Sardual, Resibugay, Buog. Shout out ko kay Mama Gaga o kay Joydy Ilajas. Shout out ni Riz Riz, Rin Rin, Kit Kit o Princess Akot family. Pwede ko maka-order sa inyo o Vitron Syrup. Wala man dali sa among lugar sa Calatrava, Negros Occidental. Wala di ay? Naan, oy, lovely mo ilio din ni taga Calatrava, Negros Occidental. Salamat kainin mo, Kuya Cards. Thank you so much, mga pinalanggang tigpaminaw. Great ko kay Kulot Bray Bray Mama Bibi nga nagpaminaw sa imong programa karon sa Sibagat Agusan del Sur. Great ka anak sa San Vicente Buduan. Sian sian bugoy-bugoy way nahimo bugoy-bugoy ra. Nindot paminaon ang tudling sumagaray Kuya Carlo labi na inigbalak nimo Felix Nahawan Clarin Buhol. Shout out kuya ni Ta Amay ug ni Ate Marina. Si Linlin de ini from Marine Snips and Clip Salon. Salamat kay Kuya Carlo. Kuan ba kanang basig kanang nakay abilidad nga magsuwat og balak ba? Ayo nag tagu-tagui na imong abilidad ya. Sayang mo nay. Sabi atay balak writing contest huli round ba ni? Suwat nang balak dako di padani mo sa kanang programang tudling sa mga garay. Dali ra man pugay gud. Pwede ra man guni mo i-address sa kanang RSV head office ana o Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City ana ra man. O naraman midiri sa kanang RSB head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Naraman midiri. No, pwede rin yun. Kaya i-address nyo rin sa mga. Kaya ito nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry, kaya mapilian na ito na. Ika, kinsa mag-uwi buhatag, pulintawan ni mong first prize, 3,000. Naray mo hatag ni mo ng 3,000 doon. Second prize, 2,000. O, napatay third prize nga o sa kalibo. Basta kay magpadaam og balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak moabot siya 5 ka istanza. O, 5 ka istanza, makasabot mo muna istanza siguro god. 5 ka istanza. Niya, dapat ang kada istanza niya, minimum 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong basihan, mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, kung yun, kanang, paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Visayas og Mindanao, oy! Visayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Kuya Cards, pag-aray ko Francisco family, Inans family, Talikdig family, Sortida family, Valentin family, nagpag-aray taga Kiaring, Banisilan, Cotabato. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you. Atong hatagang pagtaganing interview, pinadaman ni Lindon Bandi, taga Tinago District Poblacion, Mirida Lite. Ako ning hatagang pagtaganing maong entry sa balak writing contest. Ang kalibutan puno sa misteryo. Daghan ang gipakatao, lain-lain ang prinsipyo. Tinuod nga babay o lalaki mo'y gihimo sa kahitasan, pero ang among kasing-kasing lahi sa uban. Bayot ang tawag nila sa taong lubay nga nilaktan o sinultihan. Walay makatambal sa among gibati. Gustuhan namong adi malalis o mabali. Supakon man padayon basta way taong matumban. Bayot nga naningkamot, maangkon ang kinabuhing hapsay ug nindot. Mga pagsuway giantos sa mga taong walay pulos, sukman man kunila pero padayon sa pag-eskwela. Edukasyon dili pabaligya bisag asa. Sa paningkamot mo'y bugtong gasa. O bayot ko, pero puno sa talento nga angay nakong ikapasigar mo. Daghan ang nagmalampuson bisan gibuli kami sa katilingban. Teacher, abogado, doktor, beautician, politician, o daghan pa nga makita na tos tibuo kalibutan. Isyagit nga bayot ko. Kaysa mata sa katawhan, ikaw ang kahayag o sandigan. Uyaw po ni, bayot ko. Bayot sa Lindon, Lindon Bandi. Tinago District Poblacion 6540 Mirida Liti. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy, alang to kanini yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagkada, saniya na ang daklit balita alas dos. Likabas sa 30 ka job order kon JO Workers Agricultural Training Institute kon ATI ang nakabinipisyo sa SSS eWells program sa SSS Pagadian branch. Pinaagi niini masayon nilang ma-access ang mga serbisyo sa SSS ug magakat-on kabahin sa ilang social security coverage nga dili na kinahanglan moadto pa sa SSS branch. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini subagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
1: Radyo Magbating.
6: It's your lucky Friday, Lotto Philippines! Are you ready to play and win? Welcome to another exciting afternoon filled with fun and big-time prizes! It's 2 p.m. and we are coming to you live via IBC 13, DATV at sa aming mga live streaming channels sa Facebook and YouTube. Today is October 9, 2026. Sisimulan na natin ang unang batch ng ating digit prizes. Kaya ihanda na ang inyong mga tickets, mga kaloto. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na manalo. Pero bago tayo magsimula, reminder po muna, only 18 years old pataas lamang po ang maaaring sumali, maglaro at manalo sa kahit anong games ng PCSO. Play smart, play safe, and play responsibly. Alright, it's time to rev up the energy. Let's first welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Magandang hapon din sa ating mga representatives mula sa PCSO at sa Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Before the excitement of our live lottery draws, let's first take a look at the highlights of this morning's pre-draw activity.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Hawakan na ang 2D at 3D Lotto tickets and start attracting all the luck. Let's now play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung maninda ko liha, may asaan sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nang uma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sub ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
5: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka.

0: Usaban yun ang tanan. May paragis na mo ha, wala nagparagis. Sixteen ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
4: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization o bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po namin siguraduhin sa inyo, ang lahat ng bakunang ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay sinyalis na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Taglit Balita.
6: Maayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sa nena ng Daklit Balita Las Tres. Gipahigayon gikan Oktubre 6 hangtod 8, 2026 sa Palacio del Sur sa Buanga City ang 3rd Regional Coconut Farmers Cooperative Summit. Ubos sa temang mula sa niyog tungo sa kaunlaran nagkakaisang kooperatiba tungo sa mas matatag na kabuhayan at pamayanan. Tumong sa mong kalihukan ang pagpaligon sa panaghiusa o kooperasyon sa mga coconut farmers, pagpausbaw sa ilang panginabuhian o paghatag og mga oportunidad aron mas mapalambo ang produksyon og kita sa mga mag-uma sa lubi. Gilauman usab nga pinaagi sa summit, mapaligon ang mga kooperatiba isip kabayan sa pagpalambo sa mas lig-on og balungtarong panginabuhian sa mga coconut farmers. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Licat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki ko kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro na eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkun na yahari ang gawa. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radio.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events and uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: Radio Manbating Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balitang.
5: Kabagding o kabukada, mayong hapon ganinyong tanan aniyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Agad ka nato sa Gilyas Office Supplies. Nagpahigayon ang DOST Zamboanga del Norte o benchmarking activity bahin sa DOST Assisted Hydroponics Facilities aron mapalambo ang moderno o malungtarong agrikultura sa probinsya. Nakakuha og actual nga kaibalo ang mga agricultural officers of technical personnel gikan sa Provincial Agri-Industrial Center, Office of the Provincial Agriculturist, LGU Mutia o LGU Dapitan City bahin sa operasyon pagmintinar sa pasilidad o mga maayong pamagi sa hydroponics farming. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 4. Ako si Bagting Baydin Webe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa Day Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
5: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalagsang, ang bukid turo, gani ay.
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganing, ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod ko.
4: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihaya.
4: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to, ah.
4: Tanong mo
5: yung sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Siyon.
4: Pilido?
5: Alberto.
4: Pilay mo idad?
5: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Radyo Magbating.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Radio

0: Radio Bad Ping.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralan man at sa trabaho o sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasinghalaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
5: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ay tagumpay sa Kalusugan Nation. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon, at hatid yan syempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo pinapapakinggan, dyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel Surigao del Sur. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. And likewise, dyan po naman sa FMR Camarines Surigao. Ay po tayo napapakinggan dyan, 94.5. Hello po naman kay Sunny Boy dyan sa FMR Goa. Maraming salamat. At syempre pa mga kaibigan, ay po yung napapakinggan din dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela na umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa mga kaibigan, dyan po naman sa 1FM 98.3 Lucena. Maraming salamat po naman. Magandang mainit na tanghali daw, sabi ng mga taga Lucena. Oo nga, napaka-tindi ng init. Kahit dito sa amin, sa kinalalagyan po ng inyong lingkod, talagang napaka-init. Kaya po, sobrang ingat po dapat tayo ha, sa lahat po naman ng ating mga kababayan.

At ngayon po namang sobrang init, ano po, huwag tayo maging kampante mga kaibigan at maaring marami po ang pwedeng ano natin, pwedeng makuhang sakit. Huwag po natin kalilimutan na meron na naman po mga banta ng mga sakit na talamak ngayon po namang sobrang init po ng panahon. Huwag nating hayaang masira yung mga planong kailangan po natin gawin at alamin natin yung mga sakit kung ano po yung nagsisilabasan kapag ganito pong sobrang init po ng panahon. Nandyan yung bungang araw, yung mga butlig-butlig sa balat at pakiramdam na maaring mahapdi o makati. Ito po ay dahil sa mga nababarang labasan po ng pawis dulot po ng dumi at mga bakterya. Uso po yan pag ganitong mainit at maalinsangan ng panahon. Nandyan din po yung sunburn, yung pagkasunog po ng balat dahil po sa tindi ng sikat ng araw. Uso rin po yan sa panahon ng ganito. At madalas yung mga individual na pumupunta po ng mga ano, ng mga paliguan, beach, dagat, swimming pool, diba? At yung mga nagtatrabaho po sa ilalim ng sikat ng araw na walang proteksyon, gaya po ng ating po namang sabon, ano po, na nakakapagbigay po ng proteksyon sa ating balat, at yung sunblock. Huwag po itong babaliwalain sapagkat maaari po itong humantong sa mas malalang kondisyon na skin cancer. Para po sa ating mga kababayan, nandyan din po para inyo po namang magamit yung ating po namang sabon. At lagi pong tatandaan yung paghanap po naman ng mga masisilungan kapag ganito pong sobrang init ng panahon. Isa po sa pinaka nakakabahalang kondisyon na maaaring maranasan dahil po sa sobrang init po ay yung heat stroke. Sa sobrang pagtaas po ng temperatura ng katawan ay makakaapekto po ng husto sa maayos na paggana ng mga sistema sa katawan, lalo na po yung sa utak, ano po. Maaari itong magdulot ng pagpalya ng ilang organ sa katawan, pagkawala ng malay tao, at ang pinakamalala ay kamatayan po mga kaibigan. Isa pang pwede pong mangyari kapag ganito pong sobrang init ng panahon ay yung dehydration. Ano po, higit na bumibilis po kasi yung pagkawala ng tubig sa ating katawan sa panahon ng tag-init. Dahil dito, mas ano po yan, mas tumataas rin po yung kaso ng dehydration, lalo na po sa mga napapabayaan po nating sarili. Ang dehydration po ay isa sa mga seryosong kondisyon na kung mapapabayaan po natin ay maaaring makamatay. Isa din po dahil po sa marami ang o kaya napakainit po ng panahon, isa po sa mga pwedeng mangyari ay yung pong pagkahilo sa biyahe. Hindi rin po maiwasan yon dahil kung minsan dahil po sa tindi ng sikat ng araw kaya tindi ng init ng panahon, eh naihilo tayo, nakakaramdam ng pagkahilo sa biyahe o yung motion sickness. Ito po yung pagkakaranas ng matinding pagkahilo, pagsusuka, naliliyo at pananakit ng ulo. Isa rin po mga kaibigan na kaya po eh sinasabi natin dapat po gumagamit na rin po kayo ng ating po namang sabon, yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Dahil meron din pong nagsisilabasa ng mga uri ng sakit sa balat tulad po ng an-an, buni at hadhad na dulot po ng impeksyon ng fungi sa balat. Maari pong mauso rin sa ganito pong uri ng panahon mga kaibigan. Dahil nga po sa init ng panahon, ang mga fungi na nagdulot po ng mga sakit na ito ay madaling kumakalat po sa balat na mamasa-masa dahil po sa pawis. At syempre mga kaibigan, yung posibilidad ng pagkakalason sa mga pagkain o yung food poisoning. Dulot po pa rin yan ng mainit na panahon, mas mabilis na dumami po yung bakterya sa mga pagkain na papabayaan. Kung ito po ay mapapabayaan,
at maahayaan pong makain, maaari itong makalason at magdulot po ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o kaya pagtatae. Ay tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi yan ni Sir Edison Palafax. At hello po, Kuya Boy. Sabi ni Mark Napa. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo.

0: Pinapayo din po natin mga kaibigan na damihan po yung iniinom nating tubig at syempre yung ating po namang rice coffee, maigi po na ito po ay iniinom po natin. Yung may mga nagtatanong po sa atin kung pwede raw po itong maging iced rice coffee. Pwede po mga kaibigan. Ang ginagawa sa konting ano lang, sa konting tubig muna na mainit na tubig siguro, konti lang, ay ibubuhos na po natin yung isang sachet ng ating rice coffee. Tapos, mahahaluin natin hanggang matunaw po yung ating rice coffee doon sa konting tubig. Ano po, na mainit na tubig. Pag natunaw na po yun mga kaibigan doon sa konting tubig, ano po, na nilagay po natin yung ating po namang isang sachet ng ating rice coffee, pwede na po nating lagyan ng yelo. Tapos lagyan po ng dagdagan po ng tubig na malamig. At yun po mga kaibigan, pwede na po yung maging iced rice coffee. Tama po, ngayon po namang panahon na mainit, malinsangan ng panahon mga kaibigan. Pwede po yun na gawin po natin mga kaibigan. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Vialin po, taga-Panay po, yung tumawag sa iyo dati. Ano hindi pa ako nakagamit po ng rice coffee.
0: Ano pong pangalan ninyo, nanay?
1: Rina Vialin.
0: Rina.
1: Yes po.
0: Tama, taga saan po si nanay Rina?
1: Taga-Panay Kapis po.
0: Panay Kapis, opo. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Bali, 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. At kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, opo. Nakawalong, ano na po kami, nakawalong box kasama ng asawa ko.
0: Ay, nako, napakaganda, napakagaling. Opo. Nanay, kumusta naman yung epekto po sa inyo ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, Nanay Rina?
1: Okay naman po. Mabuti po sa kalusugan at saka medyo nawala yung... Hindi na po ako nagtetek yung sa ating... aking maintenance, minsan ko na lang ininom po yung sa diabetes ko po. At saka nakuha na po yung pamamanhit ng mga paa ko. Konti na lang po.
0: Konti na lang, opo. Sige po. Sige po, nanay. At yun po ay tuloy-tuloy po ninyong iniinom yung ating rice coffee.
1: Opo, tuloy-tuloy po. Kahapon po, bumili naman po ako ng dalawang sachet po eh.
0: Thank you very much po, nanay. At kayo pong dalawa ni tatay ang umiinom na ng ating rice coffee.
1: Opo, dalawa kami po. Minsan opo, yung pinsa namin nag-express na kasi hindi rin namin po makayanan masyadong manay po. Pero okay naman po sa katawan.
0: Opo, ang importante po nanay, nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Yun po yung pinaka-importante. Opo. Kasi sabi nga natin, ang pera nakukuha lang naman. Eh kung mapapabayaan po natin yung ating kalusugan at... masadlak po tayo sa mas malalang karamdaman, mas magastos po yun, nanay. Diba? Mas okay, magastos okay po yun. Kaya po, gawan po natin ang paraan na ngayon pa lang, wala pang gaanong malalang karamdaman, ay dapat umiinom na po tayo ng ating rice coffee. At kumusta naman si tatay? Ano naman po yung napansin po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang uminom siya ng ating rice coffee?
1: Medyo okay na rin po kasi siya rin po nagre-request sa akin pag wala na, bibili na po daw ako eh. Kasi medyo okay na rin na po kami nagpo-coffee ng ano, dati stick na coffee namin kung minsan 3-in-1. Kaya ngayon hindi na po kami gumagamit noon, yan na lang po ang ginagamit naming dalawa. Isa sa umaga, isa sa hapon, minsan sa gabi po umiinom pa rin ako eh.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po. Bukod po sa inyong dalawa ni tatay, sino pa po yung ibang umiinom ng ating rice coffee sa loob ng bahay po ninyo, Nanay Rina?
1: Sa namin po, kung minsan umiingi din sa amin sa case.
0: sabihin nyo, bumili rin siya. Hindi? Bumili rin siya. Opo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Panay?
1: Dito po sa Roa City, sa Aloe Vera po.
0: Opo, hindi naman po nauubusan dyan ng ating rice coffee.
1: Hindi po, marami po dito. Sa ibang mga butika dito po, dito rin ako. Kasi sa ibang butika, 175 po ang kuha ko ng isang box nito sa aloe vera, 180.
0: Okay, very good.
1: Marami naman po.
0: Oh, basta hindi po nauubusan at hanapin po ninyo yung mas mura-murang rice coffee. Kasi okay, yung iba kasi natin mga kababayan na mga butika, pinapatungan nila.
1: Eh, kaya nga po, minsan na po, 200 din po eh, pinapatungan nila.
0: Oh, basta wag naman sobra ng patong, yung tama lang para ano naman tayo, kumbaga makatulong din tayo. Kasi ang mga purpose natin is makatulong po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga senior citizen na halos wala na pong hanap buhay, umaasa na rin lang sa kanila pong mga anak. So, eh, yung mga anak nila may mga sariling pamilya rin yun, kumbaga na binubuhay. So,
1: wala kaming hanap buhay, puro senior citizen siya.
0: Oo.
1: Ako, pinabulya din po, wala kaming hanap buhay.
0: Oo nga.
1: Umaasa na lang po kami kung minsan sa pensyon niya, eh, kulang pa po.
0: Kulang pa, opo, sa pagkain, siyempre. At dito nga. So anyway, basta po may pagkakataon po, Nanay Rina, ay gawan po natin ang paraan na makainom po tayo ng ating rice coffee. Kasi napakaigi po na, di ba, maganda po sa ating kalusugan at nagagawa natin yung mga gusto natin gawin. Pag maganda yung kalusugan natin, yun naman po yung talagang ano natin, yung purpose natin na magawa natin yung mga dapat natin gawin. Kasi kapag tayo po yung nakahiga o nasa banig ng karamdaman, bukod sa gumagastos na tayo ng napakarami, hindi pa natin magawa yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Di po ba?
1: Kaya nga po eh. Ako po, mahigit na 3 years tong diabetes, type 2 diabetes po.
0: Mm-hmm.
1: Ay, sari-sari pong iniinom ko, may sitalipin, may metformin, mm-hmm. may yung isa pa. Bali, tatlong klase po. Insulin na nga. Sana ako na-request ang sana ng doktor ko na mag-insulin ako. Kaso lang sabi ko, Dok, wag muna do kay kasi ano eh mahal, wala kaming hanap buhay.
0: Opo.
1: Ayun na, pakinggan namin po yung sa rice coffee nyo.
0: Opo.
1: Nung medyo nagkapera, nag-try po ako, ayun, maganda. Medyo okay naman po sa kalusukan, maganda lang tulog ko.
0: Mm-mm.
1: Saka yung namumulikat yung paa ko, medyo naibsa na po.
0: Saka very
1: yung
0: good.
1: Parang kung ano nanikip yung dibdib ko, medyo okay na po. Kaya tinuloy-tuloy ko na yan, saka hindi na ako nagpo-coffee.
0: Tama po.
1: Yung dalawa ng asawa ko.
0: Yung rice coffee na lang.
1: Opo.
0: Tama
1: opo.
0: Po. Sige po, Nanay. Nanay, basta ituloy-tuloy nyo lang at sana kung may mga kakilala kayo na meron din pong mga iniidang karamdaman, kahit nga po walang karamdaman, mas maigi po na ibabahagi po natin yung kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating kalusugan para makatulong din po tayo. At ituloy-tuloy lang po ninyo, Nanay, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung naibibigay po nitong benepisyo sa ating kalusugan. Malaking bagay po na inaaraw-araw po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Rina.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan tayo sa buong Aklan. Kumbaga, Kapis. Aklan, tama po ba, Aklan?
1: Kapis po.
0: O, sa buong Kapis, maraming nakikinig po sa atin at may mga taga-Kapis na nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na nakikinig ngayon?
1: Masasabi ko lang po, sa hindi pa po nakatry na mag-inom ng rice coffee, subukan niyo po. Wala namang mawawala sa inyo. Pero kung masusubukan niyo po, siguradong sa karamdaman niyo, makatulong po sa kalusugan nating lahat. God bless po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay Rina, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. God bless po, Nanay Rina. Mabuhay po kayo.
1: Okay.
0: Salamat
1: okay,
0: po sa inyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you.
1: Po.
0: Thank
1: po.
0: You very much po. Maraming po. Salamat po. Sige po mga kaibigan, dyan daw po sa Surigao del Sur, maulan na. Maulan na hapon, sabi ng ating mga kababayan dyan sa Surigao del Sur. Maulan daw. Sabi ni Sir Edison na napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio apps. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan. Yan po si Nanay Rina ng Panay Kapis. Umiinom na rin po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tawag po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa Another Caller on the Line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Josie po, taga Kawayan.
0: Josie, ng Kawayan Isabela?
1: Opo.
0: Kawayan Isabela, okay po. Ilang taon na po si Nanay Josie?
1: 67 po.
0: 67, okay po. Nanay Josie, umiinom na po ng rice coffee?
1: Gumamit na po ako, nagpabili po ako nung 23 po.
0: Mm-mm. Nagpabili po kayo nung 23. Okay, tapos nanay?
1: Inumpisahan ko na pong uminom.
0: Inumpisahan niyo na pong uminom ng ating rice coffee. O kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay?
1: Maganda naman po. Yung sa katawan po, saka masarap po ang pagtulog ko na sa gabi po, saka magagamot po ba yung sakit po ng tuhod ko, saka heta po, yung rice coffee.
0: Umayos na po yung sakit po ninyo sa... Ano po yun, nanay?
1: Yung kwan po, magagamot po ba yung kwan po yung sakit sa tuhod, yung rice coffee po?
0: Nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At ngayon, sa sabi po ninyo, sa nakakailang karton pa lang po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Kwan pa lang po, bali limang sachet pa lang po ang nainom ko po.
0: Ah, di ba limang sachet pa lang, pero may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan. Kung ito po'y itutuloy-tuloy po natin, nanay, basta po tuloy-tuloy lang kasi hindi naman po kasi ito instant or magic. At least, sa inyo po na kayo po mismo, nanay, ay may pagbabago ng nararamdaman. Kapag itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee, the more na yan pong lahat ng mga ininda po ninyong karamdaman ay maaayos po dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta sasamahan lang po natin ang disiplina sa pagkain.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige po, thank you po, Kuya Boy.
0: O nanay, saan po kayo nabili dyan? Sa ano, sa Kawayan?
1: Sa kwan po, sa Abis.
0: Hindi naman po nauubusan.
1: Iwan ko lang po dahil nagpabili ako sa asawa ko nun po.
0: Nagpabili lang kayo sa asawa po ninyo. Ay, tama po. So, bukod po sa iyo, nanay, yung asawa po ninyo, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa.
1: Itry ko po kung gusto pang uminom.
0: Ay, dapat po sabihin. Ilang taon na po yung asawa po ninyo?
1: Bali, 68 po. Nagtatransigil po siya.
0: O dapat po nanay na ano mas maigi nga po na umiinom din siya ng ating rice coffee. Dapat ganun po na ma-share po ninyo sa kanya para mas lalo pong lumakas din po yung kanyang katawan. Kinakailangan po sa mga namamasada ng tricycle, dapat po malakas din yung katawan. Araw-araw po siyang nasa ilalim ng araw. Kung minsan nauulanan, alam niyo po yan. So dapat po malakas yung kanyang katawan. Kasi kapag nagkaroon ng karamdaman si tatay, hindi makakapag-biyahe, apektado po yung inyo po namang income. Tama?
1: Opo.
0: Oh, dapat po pa...
1: Ilan po ba ang sasi pong inom namin isang araw?
0: Ang pinaka-the best po, nanay, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-the best po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee sa isang araw. Nasa sa inyo po yun, nanay, kung ilan po yung iinumin po ninyo, dalawa hanggang tatlo or mahigit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po sa pag-iinom na yon, tuloy-tuloy na pag-iinom na yon, makakatulong po yung ating rice coffee. Kasi cleanser po bagay yung ating rice coffee. Tagapagpuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, nag-iingat din po tayo sa ating po namang pagkain. Dapat po disiplinado tayo sa pagkain. At the same time, sinasabayan po natin ng konting exercise, mas maigi na ganoon po, nanay. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, nanay. Ano po? O, may tanong pa po ba kayo?
1: Ay, Kuya Boy, kakuan po sa sakit po ng, ano, ng high blood ko. High blood po, pwede pong
0: yes, opo nanay. Kung meron pong iniinom na gamot galing po sa doktor dahil po sa high blood, yung maintenance, ituloy lang po yun. Ituloy lang po yung maintenance na yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala naman pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Maigi nga po na habang umiinom po ng maintenance na reseta po ng doktor, eh, umiinom din ang ating rice coffee dahil malaking tulong po yung ating rice coffee kapag ito po ay isasabay po natin doon po sa iniinom po nating mga reseta ng doktor.
1: Opo.
0: Okay po. May tanong pa po kayo, nanay?
1: Wala na po. Tatawag na lang po ako muli kapag napainom ko na po yung asawa ko po, Kuya Boy.
0: Tama. Tsaka kung may mga katanungan pa po kayo, huwag kayong mag-atubiling tumawag po sa atin. At itanong po yung mga katanungan po ninyo. Okay po, nanay, dahil open po yung ating programa para po sa inyo ito. Ginawa po yung programang ito para malinawan po tayong lahat tungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, nanay?
1: Opo, thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Nanay Josie, mabuhay po kayo. God bless po. At lagi po mag-iingat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Josie ng Kawayan, Isabela. Sabi ni Sir Edison, mabilis maubos ang stocks dito sa Kawayan City, Isabela. Ang stocks, Kuya Boy, sa loob ng 2 years na akong umiinom, tulad kagabi, wala akong nabili, pero try ko sa ibang pharmacy, Kuya Boy. Kung may stocks. Okay po. Pakitanong lang po, kasi kuminsan, Sir Edison, ganito yon. May mga pagkakataon na sa isang lugar kasi, may isa lang tayong butikang pinupuntahan. Kumbaga, nagiging suki tayo doon dahil, di ba, yun yung nakaugalian nating puntahan lagi or yun yung malapit sa atin. Halimbawa, yung iba din mga kababayan po natin, doon din nabili. Mas madali doong nauubos yung ating po namang produkto. Pero ang hindi natin alam, meron din po pala sa katabing butika niya at sa iba pang mga butika na nandyan po sa inyong lugar. Kaya kung minsan, ipagtanong-tanong po natin muna sa buong lugar po natin, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. At baka nandun po yung iba at hindi po napupuntahan ng iba natin mga kababayan, nandun yung ating produkto. Okay po? Tama po yung sinabi po ninyo, Sir Edison. Try po ninyo sa ibang pharmacies para makabili po tayo ng ating rice coffee. At yan naman po ay napapakinggan naman ang ating po namang mga deliveries at ginagawan po yan ng paraan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sabi ni Mark, may pahabol, magkano po yung rice coffee 25 in 1? Ang SRP noon, Mark, ay 230 pesos lang per box. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras. Alas 7 in media.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila please ha hiram pauses kuan ako 5-7
4: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Tuwing ikalawang Huwebes ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang World Sight Day. Paalala ito na mahalagang alagaan ang ating mga mata dahil ang malinaw na paningin ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay. Mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata upang maagapan at maiwasan ang pagkasira ng paningin. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay para manatiling malusog ang ating mga mata. Mabuti rin na bawasan ang labis na screen time, kaya't subukan ang mga hobbies tulad ng basketball o iba pang sports para maging aktibo at magsigla habang inaalagaan ang inyong paningin. Love your eyes. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider para sa wastong gabay.
8: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-aangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is

0: Radio Bad Bad Ping Ping Radio Bad Bad Ping Ping
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid duro. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: Maka ito ganing ama nga mo rin na.
4: Abukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
4: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguwang ng mga ika. Ay, salamat.
4: Sige pa ka nalim mo
5: lang? Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo edad?
5: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Ang tagumpay ng kampanyang ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Ito po ay panawagan sa ating mga magulang, mga guro, local government units at mga health worker na magtulungan para sa kalusugan ng ating mga kabataan. Para sa mga magulang at guardians, ang kailangan lang po gawin ay pirmahan at ibalik agad ang consent form na ibibigay ng paaralan. Ang inyong perma ang magbibigay daan para sa proteksyon ng inyong anak. Dalhin na rin po ang kanilang vaccination cards araw ng bakunahan. Ang inyong suporta ay napakahalaga para maiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit sa ating komunidad. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7, para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa Bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check, tarpaulin o stickers, check, t-shirt printing para sa events and uniform, check, plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama natin palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos. Radio, magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Pilipinas, get ready for another round of Peak Time Lotto pa Premio this Lucky Friday, October 9, 2026. For the next 30 minutes, samahan niyo po kami sa saya, excitement at pag-asa as we draw the winning numbers for your favorite Lotto and Digit games. Ramdam na po namin ang inyong excitement, kaya naman, tuloy-tuloy po ang high energy vibes dito sa 9 PM Drum. Live niyo po kaming mapapanood sa IBC 13, DATV at sa aming official live streaming channels. Kaya mga kalaro, tickets ready, good vibes on at gawin nating mas exciting ang Friday night ninyo. At syempre po, kasama ko ngayong gabi ang isa pa nating kaloto barkada. Walang iba kundi si Fiona. Hi Fiona, good evening.
1: Hi Dan, good evening din sa'yo. And an exciting Friday night to all our televiewers and online followers. Alam mo, kanina lang habang nagbabasa ako ng comments sa Facebook and YouTube accounts ng PCSO, grabe, ang daming nakatutok at kanya-kanya ring manifest ng kanilang lucky numbers. At dito naman sa Draw Court, excited na rin ang lahat dahil talaga namang kaabang-abang ang ating jackpot prizes. What better way to wrap up a busy week than to play, hope, and dream of that multi-million win? Kaya bago ang weekend bonding with family and friends, tambay muna dito sa pinakamasayang programang hatid ng PCSO. Sabay-sabay nating salubungin ang swerte at panalo from your favorite Lotto game. So good luck, lots of players!
0: Pero bago po tayo maglaro, paalala po muna sa lahat, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Tandaan po! Lotto is a game of chance, kaya i-enjoy lamang po ang experience. Keep the excitement positive and never play more than you can afford.
1: That is right, at dagdag paalala na rin na huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil 18 years old and above lamang ang pinapayagang maglaro ng kahit anong game ng PCSO. Please, play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, at para po makapagsimula na tayo, i-welcome na po natin ang ating panel of judges from the gaming public. Present din siyempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Sa mga hindi pa po nakakaalam, araw-araw pong nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Ito po ay para masigurong lahat ay nasa tamang ayos at handa na para sa ating live lotto draws. Ang naging paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, ready na ang mga papremyo at kami rin ni Tan, handa nang maghatid ng panalo.
0: Eh, ang tanong po, na kaninong ticket na kaya ang masuswerteng numero? Ang sagot, aalamin na po natin, kaya tara na, let's play Lotto!

0: Unang ratsada ng papremyo, Mega Million kaagad ang pwedeng maiuwi. At dahil wala nga po tayong jackpot winner last Wednesday, tonight's Mega Jackpot Prize is 101,025,083 pesos and 6 centavos. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, 45 draw balls numbered 1 to 45 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintayin nating piliin para sa official Mega Million combination this Friday evening. Good luck, Lotto players! And our first number is 30-3-0. Ingatan po ang inyong Lotto ticket. Huwag babasain at huwag paplansahin yan. Tandaan, kailangan pong readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. Our second number is 24. Dito sa Mega Lotto, panalo po kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. At para po manalo, pwedeng ramble ang ating mga numero. The third number is 32. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng lahat na makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto. The fourth number is 26. Good 5 winning numbers sa Mega Lotto. 1.2 million pesos ang paghatian among the lucky winners. Ang Mega Lotto ay tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The 5th number is 35. Isang number na lamang po at makukumpleto ng Mega Million combination. Ikaw na kaya ang susunod na Mega Millionario? And of course, our 6th and final number is 25. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 30, 24, 32, 26, 35, and 25 in any order for the jackpot prize of 101,025,083 pesos and 6 centavos. Pauna pa lang yan, Lotto fans. Susunod na po ang pinakaabang ultra milyong papremyo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Nagustuhan ko yung gawin na nanalo.
2: Toto na naman.
3: Nanalo ako, babalatuan kita.
2: Tunako mo ba yan?
4: Good morning, Barangay San Isidro! Oh, tabi-tabi! Oh, dadaan yung guwapo!
5: Hoy, Jun! Ang aga-aga!
4: Exactly, Manong Fe! Kailangan good ang morning, kaya tara, mag-exercise tayo!
6: Ingay mo, Kuya Jun! Ililista kita sa noisy, eh!
5: Pati mga bata, ayaw sa'yo, Jun!
7: Eh, Tonyo!
8: Ay, may namano ka tayo, kaya libre ka!
7: Uy, tabay ako na muna!
9: Ano? Ano?
5: O, Jun!
10: Ano, 10 pisong panel?
8: Oo! Oh, at saka isang Lotto ticket. Para 15 na lang yung suklin mo sa akin.
10: Oh, ito.
2: Yun! Lotto na naman!
7: Malay mo bukas, milyonaryo na ako.
2: Maniwala sa'yo. Kung milyonaryo ka na bukas, edi sana hindi ka na namamasada ngayon.
5: At di si Jun may trabaho. O, Jun!
2: Oh, ano na naman yung trip yung ribbon na yan?
7: Malay mo, kailanganin.
2: Malay dito, malay dun.
8: Eh, amo Andoy, pag nanalo ako, babalatuan kita.
6: Gusto ka pinagawin na nanalo?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay.
5: Uh-huh.
6: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Oo.
5: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Alarap, my love. Mangutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
9: Dili.
8: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
10: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
8: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron matibway ni tanan.
11: Paidigo! No. Banda!
8: Bati asa ni mong naong huilat. May oy! Masaktang sa tadimu!
11: Isamot ka bati mong naong gamihilat ka banjigaw!
8: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo!
8: Silan ko!
12: Di mo na ko-check ko. Pero,
7: Pakasli o na ko. Dato nagot ka.
9: I'm sorry pala rat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunsa?
9: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O Takla, mauna'y tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? Good morning. Ah, may buntag, may ngutong, may hapon, may gabi. May nasang kadlaw na itong talag. Para nas na minaw kadlaw. Bueno, mga ikala. Ah, sarili pa. Ato ng kininyong ikala sarili ano. Mo, babati kaninyo sa atong atong pamparagis bila-bila herbal coffee nga way lain pampalagsik pampabaskog pampahamis o pampagano unya yung man ang atong teknisyan karon si Lloyd Gabiana. Lloyd, tira Lloyd
1: ang atong paragis bila-bila plus herbal capsule ug duna sa ni siya yung mga benefits sa kuan sa ato ang immune system, anti-inflammatory, antioxidant og antihistamine og uban pa.
0: Apil ang anti-riot. Bueno, mga ikala. Okay, shoutout time. Ato i-shoutout na ang ato mga ikala. Diya sa Gimbawian, pinamungahan si Saring Burting, si Mario Morira, si Cap Lando Alia, Manuel Morira o gingoma si Galudyo con Galudyo Tawaging. Mga ba ni Tawaging? Tawaging, okay. Gika ni Pedro Pungasi. Una, ang shout out sa mga ito ni Mikayla Bandera, si July Arlan Balili, si Silmar, SB member DC Alcibar Clavisillas. Gingoma si Sheila Marie Tionson, si Antoinette, si Kai, si Nancy Sarabusing, Jury Piscadero, si Pipito Dorita Abatayo Jr., naman si Beatriz Abillanusa sa Sotel, kay gikan sa among Bisay Founder Bangag sa Ilong, ang among writer director o si Kumpo Prakasa. Okay, bueno mga igala, atong hinumduman ang nangagi nga nakapalayo na sila si Jigo sa bukid sa Inayawan. Oho, napaingon na sila sa gingharian sa mga duwindis sa palasyo ni Reyna Tara. Pero kalit lang nga may kaaway silang nasigpatan sa ubos. Samtang sila yung bahin, may plano na sab nga dugang impeachment sila si Haring BBT. Kay ilag yung palagputon o ipabilanggo ang Reyna Pastilan. Nga kanakon buhi pa kini o dili mapatay sa iyang mga sundalos. Sraing bayan usab samtang naglupad sakay sa higanting agila si Reyna Tara kalit kini nga gitirahan sa gahom ingon ni ini ang naitabo niya dali sumpa ni katong sugilanon bonbon og bibingka.

0: asawang ko kat. Ah, ikaw na sab ang malipayon karon, ngano?
1: Tungod kay naana mo dapit ka na tong mga rebuilding doing this.
0: Tinod? Iyon sa limos pag-agne. Ikan sa mga duwindes. Mau ba?
1: Tinood yun na ang tanan adudag yung presyo.
0: Pero sopat sa iyang ideolohiya ang atong binuhatan.
1: Sopat ka ni ato kay wa man sila ay madaw-daw. Wa'y maani. Pero karoon nga pin na sila sa binahinay sa minalitang bahan nato. Uyon, nakahayo sila.
0: What? Onja?
1: Makaluluoy ang mga yanong mga rebuilding doing this.
0: Nah.
1: Mito man sa sugo sa ilang mga kadakuan na busog usab sa mga nakurakot nato.
0: Yeah. Apil na sila sa mga binuhitang sama sa buaya. Manambok yun onya sila.
1: Mahimong lamurok ang aping o mulingin ang naong muragdakong siupaw.
0: Wah! Nalipay ako nining baong kalambuan.
1: Mukatawa tagdako, mahal nga haring pipiti.
0: Wah!

0: aspas magluba di galang agila. Aron dili ta maabtas kang ngikit dinhi.
1: Oh, magkapauli na yung taas gingarihan sa mga duwindes. Sa palasyo ni Reyna Etara.
2: Makapahuay na gitas gamay nilang Katri Town.
3: Yay! Duwa na sa tiyang kwarto palasyo. Naadaghan gamay duwaan dito.
4: Maugit ka na yung mahitabo, Gian.
5: Yay! Ala, Banjigaw! Tanawa sa loyo na ito, Banjigaw!
4: Kahuay ka lang!
6: Si Jigo, ako si Police! Panaliplan na mo!
1: Oh,
7: unsay sunod nga mahitabo?
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ako inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga katong wala pa ka gamit sa atong kape?
11: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, ano eh, gani ay. Nag...
10: Ha? Bukid sa kulian?
11: Makato ganing, ama nga mo rin na...
10: Bukid sa...
11: Ganing...
10: Sundan?
11: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
10: ko. Baga sa bukid, ikigod ka saka?
11: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati na ihayo.
10: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
11: Makakat ka to, ah.
10: Tanong
11: mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
10: Hindi pa ka nalim mulay?
11: Sean.
10: Pulido.
11: Alberto.
10: Tuloy mo edad.
11: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
8: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
8: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Alos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
12: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: Paragis bilabila.
12: Paragis bilabila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
13: Abila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako, 55 na.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila. Paragis bilabila. Paragis bilabila.
14: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
15: Yay! Kita rata!
1: Nanay! Maigot! Maigot ang ilang gahom! Siguradong mahimo tang baki!
2: Unsay buhaton ta jigo!
0: Gunit magpaayo mga kauban! Kinahanglang mapalayutan nila!
15: Papay jigaw! Padayo siya! Mitira na to bay!
0: Ako nung kumaw! Musuko lang din ang gaw!
15: Unsay!
0: Namita ang inyong mga gahom! Ang inyong magikwan! Tirahan ka usap sila!
15: Kini!
16: Kami di ay!
0: Hopo!
1: Kami, kami
0: di ay! Hopo mo kay wamoy gahom!
1: Gaimi! Gaimi!
0: Blaha mo! Bahala mo sa inyong life mga traidor mo! Tira mga kaubang! Tira! Tira!
15: Tira!
1: Ganagas mo kay!
0: Kusog sa itong gahong! Itandi silang gahong!
15: Oh, maugin na yun! Alabas doon dyan ni atong magic wand, ang ilan sa mga duwindes kagang meraman, murag tukog! E natural, mas kusog ang atong gahong!
0: Tira pa! Tira pa mga gahong! Gangabos!

Pagpadayon silang mitira! Usaray bote pa sa botini! Kabahin o kaanib na sila ni Haring Pipiti!

0: Pwede. Para magrehe ng dan, gamayanib na to ang mga rewilding duwindes. Ang daghang salapi, ang daghang bulawan o brilyantes na to, ngagikan sa ilang buwis, sa mga duwindes.
1: Dili, mahal nga haring DBT. Paan ako?
0: Wait. O, diba?
1: Una-una nila, nagkonsiray na tara ng mulit ni mo o maghari ng ginharian. Bukdon sila o lutoson sa Raina tungo sa ilang pinuhatan.
0: Anjwa? Wait. Mukha tawa tagdako. Wow!

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay kaapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko niya, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako niya.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais. Sweet corn.
5: Yung ba ako nung sa panay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala ay mong matapu sa panawas ay sa itong doktor na.
4: Katong ako maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan yung pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagong
5: Kleida
4: 24.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntang na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: 106.0 FM. Radio Magbating. Alas 5:07 sa Kabagdig Balkadas, may buntag kaninyong tanan adlaw karon nga Sabado, pitsa Jes buwan sa Oktubre 2026. Welcome na usab dire sa tulmanon ang lanog sa bagtingan. Nganyong mabati ning sibyaan sa 106.3 ang Bell FM. Hogingon man sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mang buntag sa kanunay nga mga suki namong tigpaminaw. Hinaot paunta nga ang tanan na napaghapon sa kapiskay sa maing panlawas kabagtig kabalgadas. Hinaot paunta nga ang tanan na nga tuang mga katauhan karon nga sa iyo nga nagmata, maing buntag kaninyong tanan. Sa to maginikanan nga nagpaminaw karon, maing buntag sa inyo ha, lakip na usab kabagtig kabalgada sa tuang mga siyempre sa tuang nga mga negosyante nga sa iyo usab nga nagtukaw, sa iyo kabagtig kabalgada nga naningkamot aron usab nga sa iyo nga maka-income, bahala ginagmay. Basta kay kanunay, maayong buntag kaninyo. Sa kanunay, matagadlaw nga Sabado, ako yung magkauban si Bagting 17 Florence Ofima hangtod sa alas sa 6:30 sa buntag dire sa programa sa kahanginan ang lanog sa bagtingan.
0: Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: Sa ngalan sa Katibukang Puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, pinagi usab sa mga bagting reporters, ingon man mga kaubanan sa buhat, maing buntag, lakip na usab. Kung galing, adun na mo'y gusto ng ipadangat sa tuang mga dire sa tuntulumanon, no? Sa tuang nyuhang mga mahinungdanong mga pabagting, mga katuyuan, kabagting kabalkadas, pwede ninyong ipadangat dire sa itong text line 0938-207-7614. Tugos bon, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number. Kung galing, doon na may mga gustong ipadangat, mga reklamo, kabagting kabalkadas, sa tuang pagpanaguban, ang lanog sa bagtingan. Atong ausbon itong text line 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o mga katuyuan kabagting kabalgadas. Ingon man usab, pwede mo diha nga makapadangat sa inyuhang mga mensahe sa kahanginan, no? Nga gusto ninyo nga mahatagan o pagtagad kabagtig kabalgadas. Alas 5:10 na itong oras, diri sa tuwang pagpanag-uban sa kahanginan o karoon na ito ng sayra ng uluhan sa mga balita diri sa itong programa ng Lanog sa Bagtingan. Uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters kabagtig kabalgada, suspect sa pagpamusil sa managisuon ni surrender sa Tulunan, Cotabato. Dugang pa nga uluhan sa mga balita. Pinakaunang abaka toksain contest gipahigayon sa Pinyan, Zamboanga del Norte, pinagi sa Filfida Region 9. Lain pang uluhan sa mga balita. Zamboanga City gihatagan og pisyang transport vehicles og 1 million pesos nga tabang gikan sa Emma Berkrista Corporation. lakip na kabagtig kabalkada sa tuwang sayran. Ang dugang pang-uluhan sa mga balita. DOH 9, gimonitor ang Health Learning Institution sa 55 kaskwilahan sa Zamboanga del Sur o Pagadian City. Dugang panguluhan sa mga balita. Laing suspect sa pagpusil patay ni Defense Supervisor Ray Kamaingking na aristo dito sa may Ulutanga. 1.5 million pesos ikatawang kandidat sa Nadanyos ng Panimalay dito sa lungsod sa Ipil. Dugang panguluhan sa mga balita, 18.67 million pesos ng gitong smuggled ng sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City. 8 ka individual sikop. Lakip na kabagdag balkada sa dugang panguluhan sa mga balita gikan paghihapon sa itong mga kaubanan sa buhat. Sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra karong orasa. At ang sayran kabagtig kabalkadas ang uluhan sa mga balita.

0: Ingon man usab ang balita nga dunay kalabtanan na salakat sa panahon atong kumustahon kon diin na kumusta ba karong mga orasa karong adlaw unsa bay mahimong kahimtang salakat sa panahon kabagtig gabalkada sa apa sa dili pa kana kapin na duha ka tunilada sa makahilong subyo masayanay dan nasakmit sa maasim Sarangani province. Ingon man kabagtig gabalkadas lain panguluhan sa mga balita mahitungod usab sa ruta sa Jensen Davao Occidental nga magpakusog sa public transport giduso sa LTFRB. Mao kanay uluhan sa itong mga balita sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Alas sa 5:14 na itong oras, dire sa ito ang pagpanaguban kabagtig kabalkadas. Ingon man, sayran usab nato no ang balita nga dunay kalabutan ni atong dunay namatay kagahapon gumikan na human kining naigo sa kilat kabagtig kabalkadas diha sa lungsod sa Labangan sa Buanga del Sur o gauban pang mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Bueno, okay na sa tibahan? Okay, ito ng sayran kabagtig kabalkadas ang uluhan ko ng detalye sa mga balita sa lakat sa panahon unahon ta. Kumusta ba ang update karon sa panahon kabagtig kabalkadas? Report ni Bagting 16 Vanessa Kaga sa Tumakmol.
1: BDC Weather Update.
2: Patayintang sa lakat sa panahon nagkikataw nga ang kaniyang stress ang taknay sa kadlawan o sa low pressure area ang gibanabana ang nakini sa may 410 km sa may sidlakan sa Katarman, Northern Samar. O gakini ang nag-ubat-ubat usab sa intertropical convergence zone o nakapektar kini ngayon sa Southern Luzon, Visayas o Mindanao. Og ang easterlies nakapiktar usab sa eastern section sa northern og central Luzon. Og ingon man ang northeasterly wind flow ang nakapiktar usab ngadto sa northern Luzon. Ang tropical cyclone nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility na matiktan na stress ang takna sa kadlawon og kining typhoon na Kuguma 26-29 anaa sa 3,200 kilometros sa may sidlakan sa extreme northern Luzon o nagbaton sa gikusgon sa hangin ng mukabat sa 155 kilometers per hour at sa sentro ni ini og paghapak ng mukabat ngadto sa 190 kilometers matagtak na. O diin, nasairan niya kini ang nag-irog pakasadpan, amihan ng kasadpan sa pagipaspason lamang na 25 kilometers matag oras. Base sa forecast, mamahimong mapiktuhan ni ini ang area sa Calabar Zone may marupa. Huwag lang magdala kini o mga pag-ulan o detecto sa LPA o Intertropical Convergence Zone. Apektado usab ni ini ang uban pang bahin sa lusod. Gawas sa Luzon, ando na po yung mga parte na makasinati sa kausaban sa kahindang salakat sa panahon. Ikabutsag usab na ang area sa Mindanao, makuha mamahimo usab na makasinati ang mga pag-ulan-ulan. O kinahanglan usab na magbaimpingon ang tanan, lumikid kay base sa gipagula ng forecast, ang area sa Mindanao makasinati ang light ngadto na sa kusog ng mga pagbundak sa ulan o diin kini at mamahimong ang hangin gikan sa northwest to southwest o gikataho nga kini ang magdala o mga kausaban sa pintang salakat sa panahon sa hapon o gabi. Gikataho nga na paghapon ang intertropical convergence zone lakit na ang localized thunderstorms kinanglan usab nga magmampingon ang mga katawhan na nanimuyo sa mga low-lying areas aron nga kini ang makalikay sa posibleng mga resulta o hinungdan sa mga pagbaha. Ang adlaw ang lauman nga mo subang alas 5:47 sa buntag o mo salakusab alas 5:40 ang takna unyang hapon. Mo na i-update sa kalimtang salakat sa panahon Bagting 16. Vanessa Cagas tumakmol sa Dallas and mong Radyo Bagting
1: 106.0
3: Radyo Bagting.
0: Autoy, ya kinatibukang update kabag nagkabalgada sa dagat sa lakad sa panahon karong adlaw mo lang dili paghihapon kita ang ngayon nga magkumpiyansa gumikan usab lagi sa tua nga pausab-usab nga lakad sa panahon na nga kini ang magdalag mga pagbundak sa ulan ingon man magdalag balatian na kunugaling kita ang magmapasagaron kabag nagkabalgada sa mo lang kinahanglan gayon na no nga tua nga batasanon nga mag-amping magdala kanunay og palangga sa ulan, panangga sa kainit, doon sa bang ang inyo nga pagadadon aron na lamang nga magpabiling himsog og baskog ang inyo nga panlawas. Og speaking of baskog, kabag tigabalkadas inom na og mga produkto no sa RSV Trading nga mga bitamina kabag tigabalkadas nga sigurado gayod nga magpabiling kang himsog og baskog. Sama na lamang sa paggamit or pag-inom og Vitron Vitamins Plus Iron. Kini ang bitaminang pampamilya o ingon man makagana pa sa imong pagkaon. Alang sa mga puya, hamtong o mga idaran. O inom na og Vitron Vitamins Plus Iron kabag tigabulgadas. Kini ginama sa RSV Trading FDA approved o mapalit sa tanang parmasya at butika sa inyong mga lugar. Ayaw galimot, Vitron Vitamins Plus Iron Kabagting o Kabilkadas. Alas 5.19 na itong oras, diri sa tuwang at tulumanon ang lanog sa bagtingan sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon. Ato ang sayran Kabagting Kabilkadas, mahitungod nining balita sa nga nagkanayon na laing suspect sa pagpusil patay ni DepEd Supervisor Ray Kamaingking nadakpan na dito sa may Ulutanga. Mas mahayo hinoon. No, nga narusab nga dalira mahatagan ng hustisya ang kamatayon sa maong DepEd officials sa Kabagting Kabilkadas. Report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
3: Human unang nadakpan ang usa sa mga suspek sa pagpamusil patay ni DepEd Supervisor Ray Kamaingking niadtong Oktubre 5. Laing suspek na usab ang malampusong nadakpan human milabay ang pilang adlaw pinaagi sa hiniusang operasyon sa mga otoridad nga gipangunahan sa Ulutanga Municipal Police Station kauban ng Alicia MPS sa Zamboanga Sibugay Maritime Police Station ug 106 Infantry Battalion sa Barangay Galas Ulutanga Zamboanga Sibugay. Gilang suspek sa mga kapulisan nga usa ka hamtong nga lalaki, Minyo security guard ug lumulupyo sa naisgutang lugar. Gisikop ang suspect pinasikad sa warrant of arrest tungod sa kasong murder. Di inalista isip top to most wanted the person municipal o provincial level. Matod pa ni Police Colonel Bernard Danny Dasugo, provincial director sa ZSBPPO, na ang pagkasikop sa laing suspect o sa kamahinungdanong lakang sa padayong pagpangita sa ustisya. Alang sa biktima o sa iyang pamilya o ang kapulisan, walay hunong sa pagpaningkamot ng madagpan o mapanubag sa balaod ang mga tao nga giingong responsable sa maong krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.5
0: So ito ipasalamat ka Bagting Kabilkadas nga dalirag yun yung tamo na nangarakpan ng mga sospek o ingon man ini masayran kung noon sa bagay yung nagunang motibo sa krimen, di ba? Kaya itong nangadatong una ka Bagting Kabilkadas ongoing pamanggod ang investigation na kuno sa bagyo'y nagunang hinungdan kung ngano nga ni Santop man sa pagpamanhig adang maong nga insidente. Nag-ingon nga kuno galing, no, adunay mga kasilo kabag tigabalkadas, adunay mga kahiubos, sultion lang gununta sa maayong nga mga pamaagi, dili ka ipagi kabag tigabalkadas sa pagpusil, di ba? Pagpamusil nga musantop ngadto sa kamatayon sa mamahimong biktima. Oh, pwede naman yun siguro maingon na itong ato ang susihon ba? Ato itong ipaagi sa maayong pamaagi, maayong panag-istoryahay aron nga masitel Kabagting Kabilkadas kung unsa man ugaling ang mga nasinatian ng mga kining kahiubos, no? Kining mga kasakit or kaaligot-got during the pita. Kay lagi Kabagting Kabilkadas, kitang tanan tao lamang nga masayop, di ba? Tao lang tatanan nga masayop kabag tigibulkadas, masayop manginang karabaw o baka nga upatiil kita pakaha, di ba nga tao rata? Kisa ragunta nga dili masayop, muna gingon nga doon na may mga ganghaan, no? Doon na pa ay mga ganghaan kabag tigibulkadas o ang angan nga kinimbang pwede pa ka nga mausap, pwede pa ka nga mabago, pwede pa nimo nga mapausap ang usa ka tawo. Oo, dili kay nga ha porket kinakabuhat kini og bugat nga sala sa imuha, imuha na lang yung ipaagi sa pagpatay kabag tigibulgadas, dili po da siya makatarungan nun, di ba? Manigingon nga kung galing nga imuna ang imu mentalidad, oh, mahitabo, magmalipayon na kining magmalampuson man tood ka, pero ang pangutana, og malipayon ba ang imong kasing-kasing, dili ba ka makonsensya, nga dunay kinabuhi nga nakalas, gumikan lamang sa imuhang pagpadala sa imong emosyon kabag tigibulgadas, di ba? Tinana magod. Sa ito nang ikaingon nga sa matag desisyon sa itong kinabuhi, ang pagbasol na pirmi sa kaulahian. Kaya ka nga magmatulog nga maghayang nga doon na kaya nakabuhat o salaod kabag tigibulkadas, kaya ka sa imong konsensya, no? Nang dita magpadala sa ito ang emosyon, kundili kinahanglan nga atong ipatigbabaw ang ito ang pagkatauhanon kabag tigibulkadas. Anyway, dugang pang mga balita. Diri pa gihapon sa tuwa nga panag-uban. Balita gihapon kabag tigibulkadas. Mahitungod usab niining balita nga nagkanayon. Zamboanga City gihatagan og Vision Transport Vehicles og 1 million pesos sa tabang gikan sa Ember Corporation. Report pinagi ni Bagding 29 Cheryl Lirazan.
1: BBC Live Report.
4: Nagdunar ang Ember Crest Ventures Corporation o usa ka patient transport vehicle kon PTV o financial na tabang nga mukabat sa 1 million pesos alang sa pagpalit o mga medical supplies sa City Government of Zamboanga. Formal nga gitugyan ang donasyon atol sa usa ka seremonya sa City Hall niya itong Huwebes sa buntag, Oktobre 8, din gipirmahan ni Mayor Kaimer Olaso, kauban si City Health Officer Dr. Dolce Mirabete o Ember Crest Administrative and Human Resource Officer Adonis Suarez ang deed of donation isip formal nga dokumentos pagbalhin sa donasyon. Samtang ang 1 million pesos nga chike gitugyan usab nga to sa City Treasurer's Office alang sa ustong proseso og paggamit sa pundo. Ang PTV ko na ambulansya makatabang sa pagbiyahe sa mga pasyente samtang ang financial nga tabang gamiton sa pagpalit og medical supplies nga makatampos pagpalambos sa mga programa og serbisyong panglawas sa siyudad sa Zamboanga. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Balafem o Radio Bagding.
0: 106.2 Sa atong pagbalik, kabag nagkabalkada, sa dugang pa mga balita at impormasyon, dari paghihapon sa atong dulumanon ng lanog sa Bagdingan, alas 5.20 sa isna sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagdingan.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Andam mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Tana ah.
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
12: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahay ang gawa. Magrapag yung ato mga guloy yun.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.7
18: Radio Magbating.
19: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
0: 106.7 Radio Magbating. Balik na kabag di pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan ng Sibiyan sa Radio Magbating sa Bell FM. Ako paghihapon sa Bagting 17 Florence of Hima. Dito maglangan at wala nga sayran ang mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance ko na Tamra ning atong tulumanon.
20: Balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, pinaagi sa kubanan sa buhat kabagdag gabalgada sa gingon man na balita sa gikan sa mga bagting reporters. Okay. Ang balita ng ato ang sairan na atong unahon ang pagpasulod sa balita pinaagi sa kubanan sa buhat ni Rowel Lozano sa DXUM Radyo Bida Coronadala City. Balita nga nagkanayon. Ruta sa Jensen Davao Occidental mga magpakusog sa public transport giduso sa LTFRB. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Rowel Lozano.
20: Tingog Mindanao.
13: Mas maayos at mas maasahang biyahe para sa mga commuter sa pagitan ng General Salo City at Jose Abad Santos Davao Occidental. Ito ang target ng Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa sinusulong na public transport route sa dalawang lugar. Nagsagawa ng final planning at assessment ng LTFRB Region 12 at 11 kamakalawa. Kasama na mga ito ang lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos at mga transport stakeholder. Iniharap naman research team ng Mindanao State University ang resulta ng pag-aaral ng magsisilbing batayan sa pagpaplano ng panukalang ruta. Nakipagpulong din ang LTFRB sa General Santos Jose Abad Santos Transport Cooperative o Jensan Just Transco. Ito ay upang alamin ang kanilang mga karanasan, problema at pangangailangan sa kasalukuyang operasyon. Layo na konsultasyon ng matiyak na ang magiging ruta ay tumutugon sa aktual na pangangailangan ng mga pasahero at komunidad. Ayon pa sa LTFRB 12, mahalagang koordinasyon ng dalawang rayon at paggamit ng datos sa pagpaplano upang makapagbigay ng ligtas, accessible, maaasahan at sustainable na serbisyo sa publiko. Patuloy pa sila sa ilalim sa pagsusuri ang panukalang ruta bago ang pinan pagpapatupad nito. Rowel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
20: Tingog Mindanao.
0: Sa pagpadayon sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemporary Kabagdag Gabalgadas, ang balita usab pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay, suspect sa pagpamusil sa manaigsoon ni surrender sa Tululan, Cotabato. Bagting 27 Darrell Ayaay,
20: Tingog Mindanao.
18: Misurrender kagahapon sa hapon Oktobre 9-2026 ang suspect sa pagpamusil sa managigsoon sa Barangay Dungos, Tulunan, Cotabato. Sumala sa impormasyon na himong posible ang pag-surrender sa suspect pinaagi sa panagtinabagay sa lokal nga kagamhanan sa Tulunan ubo sa pagpanguna ni Mayor Leroy Villasor kauban si Mayor Bimbo Pindaton sa SKP. Matod pa sa report, sakay sa usa ka bunggo truck kaduha ka biktima diyang kalit nga mitungha ang suspek o gipusil ang managigsoon. Tungod sa maong pagpamusil, namatay ang usa ka biktima, samtang samdan og nakaangkon og daghang samad ang laing biktima. Sa pagkakaroon, wala pa matino ang motibo sa krimen ug ang sunod nga legal nga lakang batok sa misurrender nga suspek. Gipaabot pa ang dugang mga detalye gikan sa mga otoridad kabayen sa maong insidente. Bagting 27, Darilikat Ayaay, Isabel FM o Radyo Bagting.
20: Tingog Mindanao.
0: Sa pagpadayon sa mga balitan, Tingog Mindanao Radio Alliance Kabagdag Kabalkadas, nagkabalik na sila nga unit ang mga ginsakpan na sa 27th Infantry Action Battalion human kininitabang sa seguridad sa 2026 sa Bangsamoro Parliamentary Election niyatong Setyembre 14. Gipahigayon ang welcome ceremony alang sa mga sundalo kon na diin na baguhay pa lamang sa Setyo Pag-asa, Barangay Malabog, Pakibato, District Davao City sa pagpanguna sa mga opisyal sa 10th Infantry Division o 103rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Na-deploy ang 27th IB sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao aron na dugangan ang puwersang pansiguridad sa 6th Infantry Division panahon sa piniliayang. Sa seremonya, sa gipalayag ni Lieutenant Colonel Elizar Biharin na ang commanding officer sa 27th IB ang taho sa pagtuman sa ilahang misyon samtang kiniusab sila ang gipasidunggan na og military merit medal. Ilabi na ang mga katawhan na magisakpan ni Salmon sa operasyon. Gidayeg usab ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Division, na ang mga sundalo gumikan sila pagtuman sa ilahang responsibilidad. Human ang ilahang deployment sa BAR, magpadayon ang 27th IB sa mga musunod nga misyon na ilalom sa 10th Infantry Division. Dugang pa sa mga balita, kabagtig gabalgada sa tumbalika ng ato ang kabanan sa buhat. Binagi sa report sa headlines nga naganayon na kapin na duha ka tunilada sa makahilong sodium cyanide na sakmit sa masim sarangani. Ang report pinagi ni Rowell Osano. Dingo,
2: nasamsam na mga operatiba ng Philippine National Police o PNP ang higit 2 toneladang sodium cyanide sa maasim sa Sarangani Province. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit 1.2 million pesos. Ayon sa PNP 12, isinagawa nilang surveillance operation dako alas 10 imedyo ng gabi kamakalawa. Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y illegal na pagmamayari at transportasyon ng mga nakalalasong kemikal. Namataan naman ng mga pulis ang isang forward truck na hininalang may lulang sodium cyanide malapit sa Tubong Beach Resort sa Sikyo Tampat, Barangay Tinuto. Nakumpiska mula rito ang 32 sako ng kemikal na may bigat na halos 2,000 kilograms. Ipinasa na ang mga nakumpiskang kemikal sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro ng Maasim. Sinaksihan naman ito ng mga kinatawa ng DNR, Environment Management Bureau o EMB 12. Nasa kustodya na lang Menro ang truck na ginamit sa incident. Ayon pa kay Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog, paitigin pa ng pulis ang pagbabantay at inspeksyon sa mga sasakyang dumadaan sa mga checkpoint, lalo na sa mga baybaying lugar. Ito anya ay upang maprotektahan ang kaligtasan ng publiko at yamang dagat ng Sarangani Bay. Ang sodium cyanide ay isang nakalalasong kemikal na ginagamit sa mining at iba pang mga industriya. Ruel Osano, DXOM Radyo Bina, Coronel City, Tingog Mindanao.
20: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita, kabagdig kabalgadas sa duha kababay ni Dakpat sa bypass operation sa Balulang, Cagayan de Oro. Atong sayra ng report ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
20: Tingog Mindanao.
21: Dua kababayang nadakpan sa joint bypass operation sa Mayor Mariano Vela Street, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City, kagapon sa udto, Oktubre 9, 2026. Gipahigay ng operasyon sa Pidiatin Misamis Oriental Provincial Office, COCPO Police Station, or COCPO City Intelligence Unit, human sa surveillance sa mga githo ang nagbaligya o illegal nga droga sa maong lugar. Alas 12:54 sa udto, dihang nakapalit ang mga operatiba og usa ka hetsel sachet sa githo ang Shabo, ug sinudayon ang pagdakop sa duha ka suspek. Giila ni Pidiatin Regional Director Alex M. Tablati ang mga suspek nga sila alias San 50 anyos ug alias Ima 50 anyos. Nakumpisga usab ang tulo pa ka sachet sa githo ang Shabo ug uban pang ebidensya. Mukabat sa 6 gramo ang kinatibok ang gibukaton sa nakumpiskang githo ang Shabo nga adunay gibanabana ang kantidad nga 40,800 pesos. Ang duha ka suspek anana sa kustodiya sa Pidiatin ug magatubang og mga kaso ubos sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim og sa Radyo Bagting.
20: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Kabagdag Balgada sa Kona DN, nagpahinomdom karon ang Office of Civil Defense 12 or OCD 12 sa publiko nga mahimong andam sa posibleng linog uban pang emerhensya dungan na sa magnitude 5.6 nga linog nga niigo sa kadagatan sa Balut Island na alas 4:07 sa hapon niadtong Oktubre 8. Sigon ni Beverly Ann Santos, spokesperson sa OCD 12, mahinong danon nga hinumduman ang da cover and hold kung nakasinati o pagtayog aron maprotektaran ang kaugalingon batok sa posibleng kadaot. Samtang giag ni usaba nini ang publiko nga mahimong pamilyar sa emergency routes sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lugar. Ilabi na kung galing na sa mga establishmento, sama na lamang sa mga malls o tulunghaan. Gidugang panini nga ngayon usab nga ng tao na hinumduman ang mga nakapaskil nga emergency evacuation na maps aron nga masayran gila yun kung diin kining muadto o mugawas kung ugaling adunay emergency. Girekomenda usab sa OCD 12 ang pagbaton o emergency go bag nga nagdunay sulod ang mga nagunang panginahang lanon na nga dili matutpa maubo sa tulo ka adlaw. Lakip na nini ang first aid supplies o tambal, inuming tubig o ilimnon nga tubig, mga pagkaon susama sa dilata, raincoat o lakip na usab ang bisan pa gamay na lamang mga kwarta. Samtang giingong na sinatian na niyatong nakalabay ng adlaw ang Intensity 5 sa Kiamba, Sarangani o sa General Santos. Samtang Intensity 4 usab sa Alabel, Glan, Masi, Malapatan o Gamalungon sa Sarangani. Ingon man sa Lake Cebu, Pulumulok, Tibuli o sa Tupi South, Cotabato. Magandang mga balita, gikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemporary ning adlaw karon nga Sabado.
20: Tingog Mindanao. Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: 106.7 FM. Sa atong pagbalik kabag di kabalkadas, dugang pa mga balita pinagis tong kabanan sa buhat paghihapon na presyo sa mga nagunang palaliton o gingon manusab mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan. At ang isa itong pagbalik sa programang Lanog sa Bagtingan alas 5.45 na.
20: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunot po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Are you planning to build your dream home?
23: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklog sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
16: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
16: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila,

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: 106.2 Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
5: Alas sa 5:53 sa itong oras, kabag nagbalkada sa itong pagpanag-uban, balik ta sa programang Lanog sa Bagtingan. Dari paghihapon na sibian sa Radyo Bagtingog sa Bell FM. Wakamata siguro itong market reporter. Anyway, kabag nagbalkada siya. Padayon ta sa tuwang pagpanag-uban o pagtunol sa mga balita ga impormasyon. Ang balita gikan sa buhatan sa Kapolisan gikan sa Zamboanga, Sibugay, Kabagdag, Balgadas. Balita ang anag kanayon. Tama ba ang akong headlines? 1.5 million? Lagay 1.5 million. Ah, okay. 18.67 million nga gituang smuggled ka si Guerrillo na sakmit Zamboanga City. Walo ka individual na sakmit. Ako nasikop. Ang kompletong detalye sa report de Bagting 28 Kimberly na muwag.
4: BBC Live Report.

0: Bagting.
1: Samtang dugang pa sa mga balita kabagdi ka balgada sa atong balikan ako na dugang pa patong sayran usab pinagi usamba sa ato ang kabanan paghihapon na pinagi ni Bagting 16 Vanessa Caga sa Tumakmol. Mga balita nga natala gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Managsunod kining report. Kusog nga lipak ni Kutlo sa kinabuhi sa 51 anyos nga lalaki dito sa Labangan kagahapon. Top 10 most na provincial most wanted person dakpan sa Lapu-Yan o wanted person nga tagapagadian na dakpan sa Misamis Occidental. Ang report pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol. BBC Live Report. Bagting 16, go ahead.
2: Atong og biktima uman nga naigo ang usa ka construction worker dito sa lungsod sa Labangan. Una nang gikabutsag nga daling ni responde ang MBR arrival sa Labangan sa insidente sila dito sa Purok 7 barangay Bukong Labangan sa Zamboanga del Sur. Uman nakadawat og official report ang personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga doon ay naigo samtang nagtrabaho doon sa National Irrigation Administration nga dam. Nailan ang biktima nga si Dominador Labura, 51 anyos, mulupyo sa Purok Santan, barangay Upper Pulacan, Labangan. Subala sa pasunang pagsusi sa mga lugar, nagtrabaho ang biktima uban ang iyang tulog kinisilatanan katauban o ganaan dito sa doon sa nasangkit nga dam sa niyang kalit nga ni Lagapak ang kusog kayo nga lipak o kilat uga na igo ang nasangpit ang biktima at ulkinis sa dili maayong tayong slakat sa panahon alas stress ang takna sa hapon kagahapon diin ang nasangpit niya lalaki o biktima ang human niya nakaangpon kini og fatal injuries na kabsan gayon sa kinabuhi anaho sa mag-i-declare kini sa position gikan sa Labangan Municipal Rural Health Unit kung may nag-declare sa kamatayon sa nasangpit niya biktima. Ang biktima, patayang lawas sa biktima, daling gidala sa funeral home sa barangay Tuburang Pagirian City alas sa pagpahiluna niini o imunman nga ito na sa pagplastar nga ito sa iyang haya labot niini na sangkit niya biktima. Samtang sa laing bahin, palampusan usap nga nasa kote ang top 10 provincial most wanted person dito sa lungsod sa Lapu-Yan. Ito sa 31 anyos nga lalaki uga diin na dakpan na pinagi sa gahom sa warrant of arrest yan ang alas 9:20 ang takna sa gabi October 1, 2026 sa barangay Tigua, Lapu-Yan, Zamboanga del Sur. Ang mga operatiba sa CIDG 9RS o kung arsot umano sa CIDG Zamboanga del Sur, PFU o ang Zamboang ZSPIT RIU 9 ang nakigakotay usap ngayon sa Lapu-Yan Municipal Police Station sa pagpahigayin sa Joint Intelligence Driven Operation na nilisulta sa pagdakop sa mong wanted person. Maong dinakpan, nga doon ay kaso, nagipagulagikan sa Regional Trial Court sa 9th Judicial Region, Branch 29, San Miguel, Zamboanga del Sur. Ngayon ay pitch ang October 6, 2026, hindi ka sa paglapas sa Republic Act 9287. Nga doon ay recommended bail niya 10K o 10,000. Ang maong nga dinakpan na nanakaroon sa CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit alang sa nahinungod niya mga pagpupot kaniya. Samtang sa laigbahin, isa sa 56 anyos ng babaeng wanted person ang nanakpan pinagi sa service kining warrant of arrest niya gipagulat sa Regional Trial Court 9th Judicial Region Branch 20 Pagilian City in ang alas 10:20 ang taktas buntag October 1, 2026. Ini ang pinadakpan dito sa barangay Southwestern Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Ngayon ang personahe sa Calamba Municipal Police Station, umano sa Pagadian City Police Station at pagdain ng Joint Manhunt Operation, yan ay resulta sa pagkadakop sa nasangpit niya, Ginang. Doon na kini Warren Tupares, kina na pagpitsa ang Mayo 16, 2007, lumikan sa kasong Istapa. Ang dinakpan ang nanakaroon sa custody sa Calamba Municipal Police Station alas sa tukmang disposisyon. Bagting 16, Vanessa Tagas Tumakmol sa Dela Temog Radyo Bagting. 106.7 LLL.
0: Radio Magbating.
1: Motoy mga balita kabagdi kibalgadas nga natala gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga.

0: Ang God del Sur. Dere sa tuntuluman nun ang lanog sa bagtingan. Samtang maing buntag di ay sa tuang mga kaubanan sa mga suki na itong tigpaminaw, mga viewers karong buntaga, itong timbayag maing buntag. Good morning kang Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning ni Vanex Abamunga, maing buntag ni Amy Vasaylahe. Good morning po da Jojo Malong. Good morning ni Jimmy Tizon. Good morning po ni Juan Elga diha sa may Apugwan Mahayag o ingon man maing buntag. Robert Janon sa may barangay ng Kadina sa Kalex Karim sa Hungary. Good morning John Ruelen sa may Riglagipo sa Tristan Gulay maing buntag. Sa tanan nga nagpaminaw, daga salamat sa inyohang pagpaminaw kabagtig kabalkada. Samtang ang atoang resulta kay 961 ang resulta kagabi eh. Sa itong pagbalik, dugang pang mga balita dari paghapos, tulmanon ang lanog sa bagtingan na alasays, ono na.
1: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa bagtingan.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlo yung patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang makamaka ko pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Marami nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko po. yun, pabili ako ulit. Tapos na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata sa ako, ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang lubi, dili lang kahoy. Kung dili, tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka! Kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage! Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-1669. 8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibigay sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 6:09 na sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.

0: Baligtas nga po sa ang hugnas ng pagpanaguban kabag ng gabalgada sa programang Lanog sa Bagtingan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Hala sige, bangun na sa mga nagtikongkong pa karong mga orasa kagipang tugnaw. Ingon manusab sa mga nangapi, may pagpangapi kaninyong tanan. Ang ginahanglan kabag ng gabalgada nga dita magpaluya-luya dring napita kay Sabado karon ano, tinglaba sa mga estudyante o di ba ka mga empleyado sa gobyerno, basta Sabado ting labag ayod kabagtig kabalkadas. Muna hala sige, sugdi na o galabag sayo, kaya aron usab kabagtig kabalkadas nga sayo nga mahuman, aron nga sayo pod makahalay, aron nga madunapay puruhan nga mauga ang iyong nilabhan. Kaya sige rabag ulan-ulan diristong dapit sa Zamboanga Peninsula kabagtig kabalkadas. Alas 6:12 na itong oras ang atong tulumanon sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Heidi Abalya, General Dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cell phone number sa Camp Health nga 0935. Again ha, yang cellphone number kay 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting Oga Kabelkadas. Ingon man, ningabag usap sa tuwang tulumanon ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Alang sa maginikanan ang nagpaminaw karon. Kung galing gusto mo nga magpa-eskwela sa inyong mga anak sa kolehiyo, naglibog mo kung unsa nga tulungan ang pwede nila nga ka-eskwelahan. Diri na ipa-enroll sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan, Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BAELS. Ang Iliana Bayview College sa kapribadong tulungan na panubos lamang o barato lamang kayo kinig tuition fee. Muna ay napaglangan. Ipa-enroll lang yung mga anak pinaagi sa Iliana Bayview College. Radyo Magbating. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon kabagdag kabalgadas, diristo ang tulumanon ang katapusang hugnas ng pagpanaguban. Atong sayran ang mga balita. Balita gikan na sa buhatan ako sa BBC News Center. Unahon natin ang balita nga nagkanayon kabagdag kabalgadas. DOH 9 gimonitor ang health learning institution sa 55 kaskwelahan sa Zamboanga del Sur ug Pagadian City. Ang report ni Bagting 29 Cheryl Lerazan. BBC
1: Live Report. Gipahigayon sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kung DOH at ZPCHD, pinagi sa Health Promotion Unit kauban ang Zamboanga del Sur Provincial DOH Office o mga Schools Division Office sa DepEd ang monitoring o evaluation sa pagpatuman sa Healthy Learning Institution kung HLI sa 55 Canan Last Mile Elementary School sa Zamboanga del Sur o Pagadian City. Tumong sa kalihukan nga masuta ang pag-uswag sa programa o mapamatud-an ang ang mga resulta sa Uplan Kalusugan sa DepEd kung gitawag nga OK sa DepEd Healthy Learning Institution Self-Appraisal Checklist sa mga eskwelahan nga nagtinguha nga maila isip HLI. Gilaw sab sa monitoring ang mga problema sa operasyon, mga hinungdan nga nakatabang sa pagpatuman o mga hagit nga giatubang sa mga eskwelahan. Gisigutan usab ang mga kakulangon o hagit sa pagpatuman sa School-Based Immunization Activity kon SBIA sa mga eskwelahan. Aron matino ang mga espeto nga nanginahanglan o dugang suporta o koordinasyon. Kabahin sa kalihukan ang courtesy calls o coordination meetings uban ni DepEd Regional Director Dr. Ronelo Al Firmo o uban pang mga partner aron hisgutan ang mga update sa programa, paligunon ang panagpambayayong o suportahan ang mga inisyatiba alang sa mas himsog o luwas nga palibot sa pagkat-on sa mga kabataan. Bagding Bagding Webe, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
2: Radio Bagding.
0: Dugang pa sa mga balita kabagdig kabalgada sa nangayo karon o pakigmeeting kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Moro Islamic Liberation Front or MILF Chairman o Bang Samoro, Parliament Member-elect Alhaj Murad Ibrahim. Aron tokyon ang pagpadayon sa prosesong pangkalinaw sa Bangsamoro. Sa sulat nga pinitsahan October 1, giingon ni Ibrahim nga gusto nila nga makigdayalogo sa administrasyon na dungan sa pagbaguhay lamang nga nahuman nga parliamentary election sa Bangsamoro Thormos Region and Muslim Mindanao Ubarm. Lakip sa mga boat nila nga tokyon ang pagpatuman sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro or CAB o Bangsamoro Organic Law. Ingon man ang normalization process sa decommissioning og mga tabang panginabuhian na alang sa kanhing mga manggugubat og sa ilahang pamilya. Boto sa ni Ibrahim nga suportanan sa nasudnong kagamhanan na ang pagpakusog sa kalinaw og pagduso sa pag sinabtanay lakip na ang oratubang sa ilahang panag atubang sa ilahang managlahi sa politika. Og lakip na usab ang pagpabuti sa ilahang koordinasyon na tali sa nasudnong kagamhanan og sa institusyon sa Bangsamoro. Pinaagi sa ni Executive Secretary Ralph Ricto, gihangyo ni Ibrahim ang kahigayunan nga makatubang ang presidente sa oras nga iyahang bakante aron tokyo ng mga lakang nga sa hingpit nga mapatuman na kini nga kasabutan nga pangkalinaw sa Bangsamoro Region. Alas 6:18 na itong oras, samtang dugang pa sa mga balita at impormasyon kabagtig kabalgadas. Ato sa pasudlo ng report nga nagganayon 1.5 million pesos ng ikataong kandidat sa danyo sa Panimalay dito sa IPIL. Report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: Naugdaw ang tibuok Panimalay human kalit kami ulbo ang dakong sunog gikan sa usa ka lawak nga niadtong higayuna walay tawo. Naitabo ang sunog sa residential house sa pamilyang Helar nga sakop sa barangay Poblasyon Ipil Zamboanga Sibugay. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan na ang sunog nagsugod alas 11:30 sa buntag o gideklara nga fire out alas 12:37 sa udto October 8 sa 2026. Samtang hinungdan sa maong sunog padayon pang gisusi sa mga personay sa Bureau of Fire Protection. Gibanabana ang danyo mukaba sa 1,500,000 pesos samtang walay gikatahong samdan sa maong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Alas 6:19 atong oras sa kabagtiga kabalgada sa dugang pang mga balita gikan sa BBC News Center gumikan kay gimanduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health nga pakusgan ang kampanya bato ka sa bahat sa gitawag nga very strong El Nino sa panlawas. Sigaw na DOH Secretary Edwin Mercado nga buot sa presidente nga dili lamang sa mga posters o mga online ipambit sa DOH ang mahimong daotang epekto sa very strong El Nino. Kung mahimong matutpa, matutok ini sa matag barangay o komunidad aron na magpaambit kung paunsa ngayang buhaton aron malikayan ang pagbaton o sakit gumikan sa sobrang kainit sa panahon. Gipaambit usab ni merkado sa ilahang regional DOH offices ang nasangpit nga mensahe aron na kini makabaton o house to house visitation. Gidugang paniini nga diin sa kasamtangan ilahan ang gipangandaman ang nasangpit nga mga pagpahigayon og house to house gumikan kay dunay mga pipila ka mga bahin sa nasud nga nakasinati na matudpa sa hulaw. Alas 6:21 na tong oras samtang ato ang tulumanon kabagdi gibalgadas inabaga na sa kini sa Petron na kon LPG no alin natong gusto nga magpalit og liquefied petroleum gas adon mo sa Petron Gasol nga nahimutang sa May Santiago dol sa Dibima. Ikaduha nila nga branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate Dole sa Best Emporium at Ubos rather sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa Lungsod, Dumalinaw, Tukuran, Dumingag ug Lungsod sa Aurora. Dugang pa sa mga balita kabagdi gibalgada sa pinakaunang abakat singing contest gipahigayon sa Pinyan Zamboanga del Norte pinaagi sa Filfida Region 9. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Cheryl Lirasan.
4: BTC Live Report.
1: Gipahigayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority kon Filfida Region 9, inubanan sa Teresita Saad Farmers Association ang unang abakatok singing contest sa Barangay Teresita Pinyan Zamboanga del Norte aron ipasiugdang paggamit sa abaka stripping center. Miapil sa maong kompetisyon ang 23 ka partisipante gikan sa Barangay Teresita ug mga kasikwit nga barangay din gipakita nila ang ilang kahanas sa abakatok singing o proseso sa pagtangtang sa lumbak sa punuan sa abaka aron makuha ang mga lanot nga gamiton sa paghimog PC, panapton ug papel. Tumong sa mga inisyatiba nga mapalawom ang kahibalo sa mga lokal nga mag-uuma ug sa komunidad bahin sa mga serbisyo nga ilang mapahimuslan. Pinaagi ni gipaligon usab sa Filfida Region 9 ang partisipasyon sa mga mag-uuma ug ang pagpalambo sa lokal nga industriya sa abaka sa lalawigan. Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan sa Balafam o Radio Bagding.
4: Radio Bagding.
0: Alas 6:23 na itong oras sa dugang pa sa mga balita kabagdig gabalkadas. Giaprobaran na sa Senado ang sugit balaod noon na nagpahugot sa mga minor de edad sa paggamit sa social media. Nito tingnan balita. Ang Senate Bill number 2424 o mas na ilang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill nga gipangmahnan ni Senador Robin Padilla ang nakapasar na sa ikatulo o katapusang pagbasa. Nakakuha o 16-1 nga boto gikan sa Senador kundi na magpatuman o Age Assurance Systems o pagpahugot o tangtangon ang mga accounts sa mga minor de edad nga naa sa high risk nga naimpluwensyahan sa nasaping sa nasangpit nga online games sa susama na lamang sa Roblox o Gorbax. Bugtong si Risa Ontiveros ang ni kontra sa nasangpit ang sugyot balaod noon na kung na diin na gihatagan ninyo og kamahinungdanon paggamit sa social media sa pangadlaw-adlaw kinabuhi sa mga bata. Gisusama niini ang 17 anyos nga working students nga nigamit og social media alas sa iya nga online siling ingon man usab ang mga bata nga maginikanan nga kunang mga bata nga ilang maginikanan ato matutpa sa laing nga nasod nga nigamit og social media aron lamang nga makahinabi ang iyang ginikanan. Nasayran nga nasisuke pa sa sugyot ko sa balaod ang digital platform nga dili matutpa musunod pahamtangan og multa gikan sa 5 million pesos ngadto na sa 20 million pesos kada pagsupak nini sa matag adlaw ardo na kini inadlaw nga multa nga 100,000 pesos kun ugaling dili kini mo comply. Gihatagan og gibugaton usab ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasangpit nga balaod noon nga kini ang mamahimong nga tubag aron na hingpit na nga mahunong ang gitawag nga online humors. Samtang gibut siya usab ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubere nga kini ang landmark bill nga gikinahanglan sa nasod alang sa paggiya og ma-regulate ang paggamit sa social media. O nindot nga balita kapag di gibalkadas katong mga minor de edad dihang dapitan no nga diin hilig mo gamit og social media munigingon nga dili na mo unya makagamit no kay pahugtan na ang paggamit og mga nagadayang nga social media kay dire lagi sa social media daghang mga law-ay nga mga panghitabo o mga yung makita di ba mao na ang gipahugtan na ang maong kining palisinya o garo nakalabang na gyud sa katapusan og ang sa katapusan pagbasa ang Senate Bill number 2424. Okay, mas maayo ni. Anyway, kapag di gabalgadas, mautoy ka natibukan nga naglangkob dire sa tong tulumanon ang lanog sa bagtingan ning adlaw garon ng Sabado pizza Jess sa buwan sa Oktobre. Sa ngalan sa mga bagting reporters, ako si Bagting 17 Florence Afima, may buntag, alas 6:26 na.
5: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bilabila, dili.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
2: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
1: saan
2: po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanaymutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances ug uban pa. Adaw sa hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang atong oras, alas 6:37 sa buntag. Mayong mayong buntag mga higala igsuon, ani ana usap kita sa another edition sa ato ang paglanog-lanog din sa kanginan. Ang Mahigalaon News Update. Ako ang inyong tigbalita og higala sa kanginan, Corporal Vic Carlo E. Tampus from 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion Public Affairs Section. Mga higala igsuon, ato ang i-greet og good morning. Kamong tanan dyan, oh, hilabi na sa ato ang mga mag-uuma, mangingisda, tig patitigayon, mga negosyante, o hilabi na ang tanang mga lumulupyo dinhi sa syudad, sa pagadian, mga kasikbit ng munisipyo, mga lalawigan, o sa Tibok Region 9, o asa maabot kining atong Sibya. Good morning kaninyong tanan. Hinaot na kamo sa Kapiskay, Kalagsik, o Kaabtik sa inyong panglawas, no? Ilabi na ron kay dili na to masabtan ang ato ang panahon, no? Kay usahay init sa buntag din, mukalit laghapo, ulan pagkaudto din pagkahapon, taman gabi din magbinuntagay na dayon. Inaot nga nakapangapi or mas maayo nakapamahaw na kamo karong takna, ano? Kay the most important meal of the day is breakfast kung sila pa. So mga igalag soon, sa way paglangay-langay, ato ang i-greet ang mga tao nga nagpaluyo ning atong programa. Sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Good morning kanimo diya, sir. Iduwanan sa amo ang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli P. Carriazo, sir. Good morning. Sa amo ang Operations and Sustainment Officer as well at the same time acting S2, Captain Lindbergh Gablan. Good morning, sir. Sa amo ang Headquarters Commandant, 1st Lieutenant Mary Rianel Ilumbaring. Ma'am, good morning. Siya po doon sa ato ang logistic, no, nga officer. Good morning, ma'am. Sa amo ang another officer nga nakaroon diha sa amo ang unit, si Major Jeffrey Pagia. Sir, good morning. I think welcome back from Malabang. Good morning niyo diha, sir. Og sa ako ang mga kaubanan diha sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, og tanang mga tropa og mga kawani sulod sa Kuta Dao dinhi sa Pagadian City. Good morning kaninyong tanan. Usab din nato kalimtan ang mga gawaan ni og nagdumala ning istasyon nga gipaluyan ni Ma'am Van. Good morning kaninyo tanan di ano hurot-hurot. And mga higala igsoon, before ta malimot, congratulations kaayo sa ato ang partner radio institution kaning ato ang istasyonan karon, Radyo Bagti, nga ga-celebrate sa ilang ika-26 nga founding anniversary. Magulang na dahil kong tulog katuig, ane. So, sa ilahang successful nga anniversary celebration, hilabi na sa nahitabo nga medical mission, nga nahitabo din na sa may gym sa Barangay Santa Maria, no? Oh, successful, daghan, ubay-ubay, yun nga mga kaigsuunan nato, nga mga stakeholders ang naka binipisyo sa maong medcap. Inubanan po usab sa participation sa 1st Civil Military Operations o sa Virginia Hotdog Company, kung wala ko masayop. So, thank you kayo ninyo mga partner stakeholders, ilabi na sa mga batalyon, no? Dito, og naalang ta ito mga igalaig soon, og naalang yun po'y tambal atong time, ha? Pwede yun ta makakandak dito tuli kay kining inyong alagad sa kanginan. Certified manuli ay ni. So mo to mga ikalaig so, no? Congratulations you know sa successful 26, hinaot daghan pang katuigan ang maabot, oh, nga milestone and achievement sa ato ang istasyon. Okay, kagahapon pong adlawa mga ikalaig so, naatay masulubon niya balita, no, nga nadawat
hilabi na dito sa nahitabo sa Barangay Bukong. Kung this usa sa mga kaigsuuna nato nga lumulupyo sa diha sa Upper Pulaka, no, na igo gyud in town sa kilat wa damha. Sus diha rabata tig agian ug muuli ta. So mo to mga igala igsuon, kuan lang gyud ta, no, extra careful na lang gyud ta kay hilabi na inana o dili biya na tinuyuan sa tawo nang maigo kag kilat. Mga natural calamities na siya, dili na siya man-made. So muna, hilabi na sa ito ang mga mag-uuma din ha ng wadapita. Ug bisagasa pang dapit, hinaot nga. Ug magkilat-kilat na gali or unsa pa ba, magpadapli na ta, mutago na ta sa mga witting shed or sa ito ang balay. Kay grabe gud karong panahon na, aside sa bati pagyug kaayong panahon, sama kabati sa batasan sa inyong silingang libakira. Kineng ko ano ang pangilat yun, bisag asa yun pag igo-igo o bisang pag wala pabitaw na siya gaulan-ulan mga igsoon. Kami nga naagi dito, especially ako nagpuyo ko sa bukid, makita yun ako murag yoga mura bitaw sa itawag ani nag-flash-flash yun ang suga sa pangilat. Kung sila pa mura pag gipicturan, kulang na lang musmile ka, no, mo na extra careful kita, no, dili kita magkuan, hilabi na ilayo nato atong tagsatag sa kakaugalingon sa kanabitang mga kinibitang dool, kanabitang mga butang dali kay makahagip og mga kurinti or kilat, labi na kanang mga metal, no, og magpangilat mga higala igsuon. Bantay nyo nakaduol ang kilat og igo guro sa inyo or kusog na kay pangilat og dalugdog, ay undang sa nato ato ang paggamit sa ato ang cellphone. Kahit kantong nahitabo kahapon, nahitabo po to dito sa among headquarters sulod sa Dao. Abungkag dito hapit ang barracks, ako ang kauban dito, nalaksi ang kining dingding sa likod sa iyang barracks, na igo og kilat, may gali, wala siya dito, no? Ang amo ang routers o mga connection sa kurinti o internet, nahurot o kasunog tanan. Yun ang katong mga dagkong sanga sa punuan sa mga kahoy nga na dito sa muang likod sa muang opisina or admin office na nga bali in town. So mo na dili ta kumpiyansa mga igala igso, no? So mga igso, ng atong oras alas 6:44 na sa buntag. So mga igala igso, padayon kita sa ato ang hisgutanan karong buntaga, no? So, kanisya mga igalay, soon na mahitungod na po ni about sa kinibitawang ato ang sitwasyon. Continue ni siyang situational update sa mahitungod sa ato ang part sa ato ang soberanya sa atong nasod, which is ang dako gyud kayo nga way kahumanan nga isyu sa West Philippine Sea. Kung kamo mga igalay, soon wala gyud kamo na busy o kining subaybay lang sa mga panghitabo sa pamulitika sa itong nasod, yun na tanawan ninyo ang mga panghitabo internationally, hilabi na din sa ito ang sikbit ng mga lugar o mga dapit gawas sa ito ang nasod. Grabe na yung karon ang kining kumpanya o pagkumpanya sa China, no? Nga ilahan na yung nagtok na yun sila mga aggressive nga mga measure mahitungod sa West Philippine Sea sa ilang claims. Nga kung disaan, nadoble na yun ang ilahang presensya silang military dito o kanabita ilahang fishing militia nila diha, kana ilahang mga barko nga na yung mga karga nga mga sundalo nga kanang mga barkong pangisda nila, na yung mga karga nga mga militia nila, no, gina-insist na yun nila hantod sa ilang mga social media pages, gikuan nilang Palawan and katong mga sa Batanes Group of Islands ug diha unahan diha may sa Batanes, aside sa ilang giangkon ang Taiwan nga Renegade Province, giangkon na po na nilang part na daw na sa ilang soberanya ingon tong ilahang mga dagko nga universities according daw sa ilang historical research. Pagkaway ayo ba mga igala igsuon, ug kamo mga igala igsuon, pangutan-on ta mo ang inyong lute nga titulado sa inyong ngalan, Ilogon sa inyong silingan, musugot ba mo? Kami sa ato ang gobyerno, hilabi na sa Armed Forces of the Philippines, we insist nga dili gyud na ilahan, no? Hilabi na kana nga
kadagatan dili man anti-box South China Sea atong giangkon ang 200 nautical miles exclusive economic zone nga arbitrary natay arbitrary ruling o kita mo'y nakadaog o gi-grant na sa tua sa United Nations and Convention on the Law of the Sea nga kana nga 200 nautical miles exclusive economic zone or EEZ nga kadagatan is part sa atuang territory, no? So diya mga igalay soon, aside sa part na siya sa atuang soberanya, giin kana nga dagat mga igalay soon, dako kayo na siya katabang, hilabi na sa atuang ekonomiya o sa atuang mga kaigsuunan nga nagapuyo sa kabaybayon ng dapit diha sa Palawan o sa mga may Zambales area diha sa west western part of Luzon kundi sa atuang kapin sa sobra 300,000 or dool 400,000 ka mga fisher fox or mga mangingisda diha gakuha sa ilahang mga abot para mapakaon o makapagnegosyo sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamuyo. Kanapon mga higala igsoon, ang West Philippine Sea usana sa mga dagkong trade routes nga kung disa diha ta nag-generate og revenues, no? Sa ato nga makatabang sa pagpalambo sa ato ang ekonomiya sa ato ang nasod. So mga higala igsoon, aside po na nga diha ta kuan kining na ay mga mo trade routes dayon ground for fishing na sa ato ang mga mangingisda. Ang West Philippine Sea, mga igala, igsoon, paibaunta mo, is an area of which there is a large reserve of natural gas. English lagi to, sir. Basta mo to. Sa ako ang research nga gipa higayon sa mga nakalabay nga adlaw. So, dako kayo siya o daanay dako nga reserva kung sila pa sa black gold. Unsa man ang black gold mo na siya ang mga natural gas o crude oil nga kung di sa dako kay nagkatabang sa ato ang ekonomiya, kung di sa ang atong ekonomiya dili gyud makapaandar og dali-dali og walay mga produktong petrolyo. So mao na kabalo na mo nga kinahanglanon gyud kay na sa atong nasod, mao nang dili nato dali-dali na ihatag sa ilaha, no? Kay napay uban may istoryahon niya ihatag na lang na sa ilaha kay kining haron way samok way gubot. Now karon kabalo na mo sa economic tawag ani aside sa historical og economic value ana nga kadagatan karon musugot ba mo? Kung kamo na nag-iag yuta, kabalo mo nga kana inyong yuta na ay bulawan, sugot ba mo nga ipakuha na ninyo or pailog na ninyo sa inyong silingan? Mao na siya diha mga higala igsoon. So ang atong oras mga higala igsoon, alas 6:50 na sa sayong kabuntagon. So mao na mga higala igsoon, no? Balik tas to hisgutanan, musugot ba mo? Okay. So mga higay like so on, kana mong West Philippine Sea, aside sa naana sa dako nga mga reserva sa kining natural resources. Kana sa mga higay like so on, dili lang kay na para sa ato ang karapitang present daily consumption o ma-utilize na ito na tanang mga resources diya sa West Philippine Sea. Para po na sa ito ang future generations. Dili lang kayo na sa present generations, no? Para po na sa future. Kay, o kanang mga butanga mga higala igsoon, kining ato alang ipasaya-saya o panghatag. Dayon, ato alang dili panghatag, pasaya-saya lang na ito. Dayon, ato ang ipailog sa ato ang silingan nga nasod nga dili man ta makaingon nga hakog. Pero dako yung kayo ila pong panginahanglan nun, maunang napugo sila o ginana kay ang tanawag inyo ang sumadahon ang ilang population yun, billion. So, o atuan ang ibutang sa demand and supply nga perspective, taas kayo ang demand sa ilahang katauhan sa mga raw materials o products para maka-output o mga bagong mga product, taas kayo ang demand pero ang ilang supply gamay. Maunang ni abot sila sa punto nga halos ang tibuok kadagatan sa South China Sea kutob sa maabot sa ilahang 9-dash line or 10-dash 10 line ilahan na dayong ang kunon. So mao nang kita po di galaig suon isip as a sovereign nation ug natay territory natay kaugalingong territory ug soberanya
dili nato ipang dili masaingon nato nga gipanghakog, pero dili nato pud ipanghatag kay kana siya nga mga butang, mga higala igsuon, kay dako gyud kaayo na siya og kining kalambigitan sa paghulma sa ato ang ekonomiya o sa atong nasod 10 to 20 to 30 to 50 years from now. So mao na mga higala igsuon katungan tanan nga mga natural resources nga nadya karon sa West Philippine Sea. Mga higala igsuon, atoa kana dili tana ipanghakog, pero dili pud tana ipanghatag. Kay ngano ang atong future generations ug maabot ang panahon ug atoa bitaw na siya mga higala igsuon ug ihatag na lang para way gubot. Unsa pa may konsumuhon sa atong future generations kung ang atoang kaugalingong natural resources diri inland ug kanang sa coastal nato mahurot na, no? Alangan magsige putag pamalit unya hilabi na sa atoang panahon karon. Nagkamahal ang mga presyo sa mga nagunang palaliton, no? So alangan na natog dili utilize kung unsay na ata, no? So mao na mga higala igsuon nga dili gyud ta mosugot, no? Kung sila pa mga istorya nang kilid-kilid sa ato ang silingang mga Marites, no? Kung sila pa paistoryahon, basta yuta or mga kaptangan na hisgutan, bisan pag igsuon magpatay na. Mao na og iput nato na sa ato ang kaugalingong context, ang Armed Forces of the Philippines andam nga mabuhis sa tanang resources, hilabi na ang kinabuhi sa damo, andam na mabuhis para dipinsaan lang ang teritoryo nato. Hilabi na ang mga natural resources ni ini nga dako kayo katabang sa ato ang mga kabatanunan o sa ato ang future generation pag-abot sa panahon. Mao nang ang amo ang gipangayo karon mga higala igsuon is ang inyohang suporta, no? Dili lang kay suporta nga ang inyohang mga kaanakan or kamo mga mismo mo pa enlist mo sa Armed Forces of the Philippines o sa Reserve Force. Pero ang advokasya sa atoang nasod, hilabi na sa itong gobyerno o sa Armed Forces of the Philippines, ang atong advokasya nga kanang West Philippine Sea is part sa atoa o kitay na nag-iya ana. Maunang ang kanang maong mga butanga mga higala igsuon, no? Gipangayo yun na mo ang inyohang continuous support sa amoa. Kay og kami lang ang kinibitang paistoryahon, kaya man na namo, pero mas maayog yun og naay suporta, di ba? Kay kung sila pa, kung ang pagbuhat og construction nga project, kung walay saktong suporta, gikan sa kining gobyerno nato, ang kana example nagpatukod ka og dako nga tulay o walay saktong suporta na sa ato ang gobyerno, kanang tulaya nga kung disa makabenepisyo ang kadaghanan sa mga katawhan o publiko, dili gina siya mubarog isip ligon nga tulay nga mo

our own good sa present times but for the future generation. Mga igalaigson, alas 6:56 na sa buntag. So, mga igalaigson, aside po na, daklita sa laing bahin ng atong programa, mahitungod na po kini sa ato ang recruitment. No, ay, by the way, congratulations sa katong mga nana po yung mga bagong trainee, no? Diha na po sa sulod sa 1st Infantry Tabak Division. Ang nakalimot ko unsa nga class sa info. Congratulations kaninyo, no, diyan sa katong ni graduate po pagka-info. Congratulations sa kuan man dayto nahitabo atong yagi semana. Closing and opening ceremony sa info, no. Congratulations sa ato ang mga additional og bag-ong nga mga manghod or mga sundalo sa ato ang katawhan, no. Hinaot nga kanang inyohang pag-graduate sa INFOC, magamit ninyo ang inyong mga kahibalo nga natun-an during training sa inyohang pagpanerbisyo sa ato ang nasod, hilabi na sa katawhang Pilipino. Dayon sa katong ato ang mga bag-ong entry nga mga input, brace yourself kay another 45 days, if I'm not mistaken, another 45 days of rigorous training na po kana para ma-mold ang inyuhang pagka-Pilipinong sundalo. So, best wishes sa inyo tanan, diyan sa ato ang mga CS nga nag-training diha po karon, no? Agwanta sa mugamay kay murag sayo layo-layo, dugay pag yun na inyuhang training. Kay if wala kung masayop 6 months ang inyong CS, then 45 days ang inyong info. Karon na pa mo sa murag uga kung masayop mag 2 or mag 3 months pa mo, so brace yourself up. Continue lang kay kining sa inyohang sakripisyo diha sa training, kuan lagi na siya, no, magbungar gina. So mga higalaigsoon, wala naman kita'y igong oras o panahon. Ang atong oras, alas 6:58 na sa buntag. Hantod sa sunod natong panagkuyog dinhi sa kahanginan, no? Ako ang inyong Public Information Specialist gikan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Corporal Vic Carlo E. Tampos. Mapasalamaton kayo sa inyong pagpaminaw o pagsubaybay sa sunod na po nga takna o higayon sa samang oras o sa samang istasyon. Daghang salamat, maayong buntag, mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.

0: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pag

0: Bago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rag yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yabo. Hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
9: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:07 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabalkada, kumusta o mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado Pizza Jazz sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawang sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagding News official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Mamonitor sa kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC Bagding Balita.
3: BBC Headlines.
4: Alang sa ulungan sa balitang lokal, Senador Pia Ogalan Cayetano nagpadala og hinabang ngadto sa mga nasunugan sa Barangay San Pedro, Pagadian.
1: Opisyalis sa barangay, adunay dakong papel alang sa pagpakigbatok sa ilegal nga droga.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 45 anyos nga lalaki patay sa pagbamusil sulod sa MSU campus sa Marawi, upat ka suspek gipangita.
1: Duha patay usa samdan sa dakong sunog sa Nazareth, Cagayan de Oro City.
4: Sa mga balita sa kaulungan, panimalay o gatulunghaan unahon, panatag Pilipinas 3.0, gisugdan alang sa kaluwasan, batok sa kalamidad.
1: Hilisgutan ang korupsyon, dili lang tungod sa sistema kundi kultura nga kinahanglang baguhon, sigon ni President Ferdinand Marcos Jr.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, 30 patay sa airstrike sa Russia, sa duha ka pampasaherong bus dito sa Ukraine.
1: Kanhi Venezuelan President Maduro gasawa nini nag-atubang sa bag-ong kaso.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, bagsaka sa presyo sa kuryente nga posibleng moabot og 12 pesos matag kilowatt-hour malikayan tungod sa mga lakang sa gobyerno.
1: Sa uluhan sa balitang sports, EJ Obiena balik na sa Real Top 10 ang ranking.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa DOH ug PhilHealth gipalapdan ang primary care services sa mga eskwelahan pinaagi sa YAKA program.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba kung unsa ang sikreto nga balaod niadtong 1907 nga nagbag-o sa kinatibuk ang dalan sa illegal nga droga sa tibuok kalibutan.
4: Samtang sa balitang showbiz, sa Four of Spades nagpagawas og bag-ong kanta nga Roller Coaster.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namoa.
1: Ako sa si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
3: BBC Balitang Lokal.
4: Mapasalamaton ang mga pamilyang nasunugan sa Purok Lakturan ni San Pedro, Pagadian ngadto nila Senador Pia Cayetano ug Senator Alan Peter Cayetano human kini nagpadala og hinabang alang kanila kagahapong adlawa. Nasayran nga ni kabat sa gatos kapin ka mga pamilya ang nakadawat og relief goods pinaagi sa pagpangapod-apod sa CSWDO diin gitambungan kini nila Mayor Samico, Konsehal Roger Acidilio, Jigger Ariosa og punong barangay Junicio Sumampong. Matud pa ni Mayor Samico kini nga ang kon kini na ang ikaupat kahigayon nga nakadawat sila ginabang gikan sa buhatan sa mga senador gawas sa hinabang nga ilahang nadawat gikan sa lokal nga panggamhanan.
1: Sa dugang detalye sa balita nga lokal, gihatagan og pagpaklaro sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 nga dakong tabang ang mga opisyal sa barangay sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa Barangay Drug Clearing Program. Mayroong danon matud pa ang aktibong partisipasyon sa mga barangay officials aron mas mapalig-on ang mga lakang batok sa malapason sa balaod nga dunay kalabutan sa illegal nga droga. Sa datos sa PDEA, gingong daghang mga barangay sa rehiyon nga giilang drug affected. Hinungdan nga gipakusgan ang koordinasyon sa mga lokal nga opisyal o mga law enforcement agencies alang sa pagpatuman sa drug clearing activities. Samtang adunay mga barangay nga nakabot na ang drug cleared status tungod sa padayon kon tungod sa pagpadayon sa programa o sa kooperasyon tali sa barangay officials, PDEA, kapulisan o ang komunidad. Sa katapusan, mahinungdanon ang mapadayonong panaghiusa o kooperasyon sa tanang sektor aron mabatukan ang illegal nga droga o magpabilin ang kalinawon o luwas nga komunidad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Patay ang 45 anyos nga si Alias Haji human gipusil sulod sa Mindanao State University kon MSU campus sa Barangay Dimalna, Marawi City alas 3:45 sa hapon niadtong Huwebes, Oktubre 8, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, gisundan ang biktima sa upat nga lalaki nga sakay sa duha ka Yamaha N-Max nga motorsiklo samtang nagmaneho siya og Hondang motorsiklo nga walay plaka sa 7th Street. Giingong gipusil siya gamit ang armas nga gituohang kalibre 45 nga miigo sa iyang aping ug liog hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Naka-recover usab ang scene of the crime operatives kon soko og 5 ka baso sa bala ug usa ka slug sa crime scene. Samtang gilusad na sa Marawi City Police Station uban sa Task Force Marawi ang hot pursuit operations ug nagbutang og mga checkpoints sa koordinasyon sa mga kapulisan sa Marantao Dinsaan, Ramain ug Sagiaran aron masikop ang mga suspect. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon aron matino ang motibo sa pagpatay ug mailhan ang mga responsable niini.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, duha kapatayng lawas ang nakitaan sulod sa Mercado Compound. Human miulbo ang dakong sunog sa 8th o 9th at 29th Street sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City kagahapon sa buntag, Oktubre 9, 2026. Gikataho nga duha ka babaeng estudyante sa kolehiyo ang nawala atol sa sunog. Apan gipailalom pa sa autopsy ang duha kapatayng lawas nga nakitaan aron matino ang ilang mga identidad. Sumala kang Fire Inspector John Ray Donasco, Ground Commander sa City Fire District. 5 kabalay ang nasunog nga dunay gibanabanang 800 mil ang danyos sa mga istruktura. Samtang usa ka 24 anyos nga lalaki nga gilalamang sa Alias John ang nakaangkon og samad sa ulo ug daghang samad sa ubang bahin sa lawas. Human misulay sa pagluwas sa iyang mga gamit og motorsiklo atol sa sunog og daling gihatagan og unang pag-atiman sa Urban Search and Rescue kon user. Padayon pa usab ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron masuta ang hinungdan sa insidente.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasyonal.
4: Sa pagsaulog sa International Day for Disaster Risk Reduction o sa ASEAN Day for Disaster Management karong Oktubre 3, 2026, gipunting ang mga tulungaan o panimalay isip nagunang taytayan sa pagpaambit sa kaalam sa pagbangandam o kaluwasan. Tungod niini, adunay gipagawa kon adunay ipagawas nga 28 ka mga preparedness video nga naglangkob o mga praktikal nga giya o lakang bahin sa lain-laing matang sa peligro aron dali kining masabdan sa mga estudyante, pamilya o tibuok komunidad. Ang maong ang inisyatibo gidisenyo pinaagi sa pagtinabangay sa Office of Civil Defense kon OCD, Department of Education kon DepEd ug Presidential Communications Office kon PCO. Pinaagi na ining mga gihanay nga lakang ug panagtambayayong opisyal nga giduso ug gipahibalo ang kampanyang Panatag Pilipinas 3.0 ubos sa lokal nga tema nga Panatag na Tahanan at Paaralan nga nagagikan sa kalibutanong temang Resilience Starts at Home. Ang ginatibuk ang tumong sa maong pamaagi mao ang pagpalingon sa kaandam sa matag pamilyang Pilipino o sa tibuok katilingban batok sa bisan unsang hulga sa kalamidad o sakuna.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipatinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga dili igo ang pagbag-o lang sa sistema o sa mga balaod aron masulbad ang problema sa korupsyon. Sa pagatubang sa Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore, iyang gisgutan ang bisan pa og may mga balaod na batok sa korupsyon. Nakugihapon nga hagit kung unsaon pagbag-o ang pagtanaw o panlantaw sa mga tao bahin ini. Dugang pa sa Pangulo aron masulbad ang problema sa kahiwian, kinanglang bag-uho ng kultura o ang giisip ng mindset o paagi sa panghuna-huna. Imbis nga ang kagalingong kaayuhan lang ang pangitaon gikan sa usaka programa o proyekto, ang kinanglang untang huna-hunaon maukon unsaon kini pagpadangat sa kalampusan. Tungod nini giingon sa Pangulo nga dili sayon ang pagbag-o sa kultura, apan kinanglan gyud kini buhaton aron makabot ang mas lig-on nga integridad sa gobyerno og sa katilingban.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita Abroad.
4: Patay ang 30 ka-individual human ang himong airstrike sa Russia sa duha ka bus sa Kramatorsk City sa Ukraine. Aduna usab lain pang tulo ka mga katawhan ang namatay dito sa Belenke nga party sa Kramatorsk community. Sa nasangpit ng insidente, 18 usab ang angol. Gipaniguro ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Gabalusa nila ang mga anaa sa likod sa maong pag-atake.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nagatubang sa lain pang kaso sila si kanhi Venezuelan President Nicolas Maduro o kasawa nini nga si Celia Flores. Sigon sa korte sa New York nga ang kaso may kalabutan sa pag-torture sa giaresto sa Venezuelan government nga mga Americans o lain pang uban na gikasuhan ang usag-usa o conspiracy to commit torture. Base sa investigasyon sa prosecutors, nga gimando ni Maduro nga nahimong Pangulo kaniyatong 2013 nga mugamit o torture sa mga kontra sa iyang pagpamuno. Gipanghimakak sa kampo ni Maduro ang nasangpit nga aligasyon. Apan na, ginsister ni U.S. Attorney Jamie McDonald nga gihimo kini ni Maduro sulod sa 25 katuig niyang paglingkod sa posisyon.
2: BBC Martin Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, malikayan ang mas dako nga pagsaka sa presyo sa kuryente sa nasud at ubang sa nagataas nga presyo sa lada ug hulga sa global oil crisis. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, lakip sa mga lakang sa Department of Energy kon DOE, ang temporaryong pagsuspenso sa power market nga nakatabang aron malikayan ang mas grabe nga pagsaka sa electricity kon electricity rates nga posibleng moabot og 12 pesos matag kilowatt hour. Gipahigayon usab sa gobyerno ang mga lakang aron masiguro ang hapsay nga distribusyon sa lana ug malikayan ang hoarding ug uban pang problema sa supply. Samtang padayon nga gidasig sa gobyerno ang pampamuhunan sa renewable energy ug energy storage systems, pinaagi sa Green Energy Auction Program aron maminusan ang pagsalig sa Pilipinas sa imported nga enerhiya. Samtang magpadayon ng series mga meeting sa ASEAN Ministers on Energy Meeting sa Philippine International Convention Center kun PICC, lakip ang 20th East Asia Summit Energy Ministers Meeting nga gipanguluhan sa Pilipinas isip ASEAN 2026 Chair. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagadaiyang gadgets sa ilang buhatan, anaw sa 5% discount sa mga gadgets. Unsa pa imong gihulat aduna sa AB Gadgets pagadian, anaa sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangso Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon na lang ilang mga staffs o i-message ang FB account nga AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian aduna ang nagadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.
1: Nakabalik na sa top 10 sa world ranking si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Anasa ikanapulo nga pwesto na si Obiena pipila ka adlaw. Humanapahigayon ang Asian Games sa Japan na. Pinakataas nga ranking ngayang nakuha mao ang rank number 2. Apan wala pa niya kon wala niya nadipinsahan human nakabaton og injury. Bisan pa man ini dako paghihapon ang iyang kalipay human nakabalik sa top 10 pole vaulter sa tibuok kalibutan na. Kinumduman nga nakakuha si Obiena o gold medal sa baguhay pa lang nga natapos nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang balitang sports atod ganato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kahamong palit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanaymutang sa may Santiago Dol sa Dibim, doon na si Live Branch din sa may Atbang sa Shell, Barangay Gatas, Pagadian City. Oga, doon na sila konsila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon ay mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Balita!
4: Sa detalye sa balita sa Kaimsog sa Panlawas, gipalapdan sa Department of Health kung DOH o PhilHealth ang primary healthcare services sa mga eskulahan na pinagi sa YAKA program, laki pang screening alang sa mental o physical nga Kaimsog. Aron sa iyong mailhan o matambalan ang mga programa sa Panlawas, alayon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr., kauban ng mga ospital sa DOH, magpatuman usab og care navigation o referral system aron masiguro ang padayon nga serbisyo gikan sa screening hangtod sa pagtambala. Subay sa tumo nga mapanalipdan ang kahimsog sa matag Pilipino. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-specialistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
1: Alright, mga kabagding mga kabulkada, din hita sa Nasayod Ka Ba Corner. And of course, Bagding 28. Nasayod ka ba nga sa pagsugod sa pagdumala sa mga Amerikano sa Pilipinas niyatong 1898? Ila usab nga napanunod gikan sa Espanya ang sistema sa tax farming din legal nga gipang baligya ang opium sa mga residentes nga incheka. Apan pag-abot sa tuig 1903, namatikdan ni Civil Governor William Howard Taft nga mas misaka ang opium imports, misugod na og kaylap ang paggamit nini sa mga Pilipino og nidaghan ang smuggling. Aron mapugngan ang krisis, naghimog special commission sila si Dr. Jose Albert og Bishop Charles Henry Brent aron mag-imbestigar sa mga opium policies sa nagkalain-laing nasud sa Asia. Bisan pa man sa mga pagsulay nga ibalik ang pagmonopoly ni ini, ang grabing protesta gikan sa mga American Protestant missionaries ug ang direkteng kon ang direktang pag-intervene ni President Theodore Roosevelt ang nagduot sa gobyerno nga magpatuman og mas higpit nga prohibisyon tungod sa maong mga panghitabo. Opisyal nga gipasa sa Philippine Commission niadtong October 10, 1907 ang Act number 1761, usa sa pinaka-komprehensibong drug control legislation sa kasaysayan. Pinaagi niining balaura gipatuman ang registration system alang sa kapin 12,000 ka habitual users. Gipahamtang ang bug-at nga multa og imprisonment sa unauthorized possession sa opium o syringes o gihimo ang hinahinay nga gradual elimination sa paggamit nini sa kapupudan. Nasayod ka ba nga ang kalampusan nining balaura sa Pilipinas mao'y nahimong tamdanan sa kadagkuan sa kalibutan sa dihang gipahigayon ang International Opium Commission sa Shanghai niadtong 1909 na mao'y nagtukod sa pundasyon sa International Drug Control Policy nga gigamit hangtod karon. Now you know, mga kabagting o kabokada.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tulungan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, doon ay unom ka mga kurso nga gitanyag. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi ibo sa ula na rason. Nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
4: Nagpagawas sa bagong kanta ang banda nga Four of Spades nga giuluhan o Roller Coaster nga gisulat ni Chris Kazan ug mahimo nang paminawon siya nga kalain-laing music streaming platform siya. Pinaagi sa ilang social media accounts gipahibalo sa grupo ang pagpagawas sa maong kanta. Kaya nung duman nga natukod niya itong 2014 ang banda nga gilangkuba nila Zel Benitez, Bluster Silonga, Badjo Di Castro o Unique Salonga nga nailhan usab sa ilang mga sikat nga kanta sama sa Mundo o Kabisado.
1: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment official Facebook page. Good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. And of course, good morning sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Aiza Maghanoy, Aljun Namukatkat, nakip na usab ni Jonjon Zerna Dingal sa may Negros Oriental, Eduardo Nakines. O ganin yung tanan nga kanunay nagsunod nining ato ang programa dinhi sa kahanginan. O sa tanan nga mga nahimong kabahin sa kalampusan sa 26th anniversary sa Radyo Bagting and Bell FM under sa Baganyan Broadcasting Corporation. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, hilabi na sa amo ang partner stakeholder na mo ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa pagpanguna ni 1st Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, ang Acting Commanding Officer. Lakip na usab ang Executive Officer nga si Lieutenant Colonel Napoli Carriazo. O kato naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag, kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check, tarpaulin o stickers, check, t-shirt printing para sa events, uniform, check, plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
11: Radio Magbating. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8. Radyo!